Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Enjoy the music. Joy FM.

0: Mahulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Hintukar lagi iyang insomnia atong time. Pinakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar ako mama na nakatumar siya tong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siyang kaon. Katura man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Anak na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na, para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Ako ang maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya patay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo! Today's best music. 105.7.

Hey, pineapple, a pope. Hey, pineapple, a pope.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan gihapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klase mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga butika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ug mo imong kang mag-relax ka. Relax ka ba? Ako ba mo halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko masaya?
1: Ganado, ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marinel mo, pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga butika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha yun maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place. Kay mamahimo kang center of attraction. Mura kang sigig iro nga nagsigig gahol ba. Sakit kaayo ang tutunlan. Huwag ka ng imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw. Nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika. Nakabalo na ba mo? Dunay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay ni mo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala, kay doon na usab kini curcumin na iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins na makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold, mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, d-alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungdan niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga, naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo, labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo, dili na maayo nga pasagdan ka na. Kinahanglang gyud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ireseta aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod gyud na kung unsa ang oras nga ginaingon, mao gyud ang oras nga imuhang pagtake pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor i-admit ka kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanon.

0: ya kalamansi o limonsito. Mm. Ayaw lang og sagoli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric, pero ayuha gyud og limpyo ka na, og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang ta kutob, ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Belonga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Belonga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Belonga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Belonga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ugo yung kang mag-relax ka, relax na ba siya? Uwa, mabura, halos di naman mapalong, pre.
2: Kung saan ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
4: Joy FM.

0: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
1: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
2: Oo.
1: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
2: Duwa ka pad lang ang yan,
1: Gino? Duwa ka pad, wala na lang kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
2: Oo.
1: Okay, man.
0: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Wala, Buknoy. Gaybe kayaw.
1: Di kayo si mama ko kuno. May diabetes.
0: Nagaya ng wawaw na. May solusyon na dasa diabetes ni mama mo. Huh? Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Serpentina Plus? Ano nasa?
0: Herbal na asang agapanubos ang blood sugar. Gani makabuli gina sa diabetes ni mama mo.
1: Tod?
0: Oo, gani.
1: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go!
2: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki niyong butika.

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Pinaudid ko yan kay isauna ko yan sa kuan mga kuya ng lugun ko tapos gamay lang. Adungo ko kuan ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kana pet sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pugong kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Enjoy the music! Enjoy the music. All the hits.
3: All my favorite songs.
2: Hit music all day.
4: Enjoy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Music all day.
2: Enjoy FM.

Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidiyaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Music all day. Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kid Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako ni

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ug mo imong ka mag-relax ka. Relax na ba? Wala ba? Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatake mo sa

Pero sa kamaing buntag rin yung tanan, welcome ganit sa inyong durumanon. Gini ang tinig ng Bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlong Huwebes karon, petsa 4 ng buwan sa Hunyo 2026. Kini si tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Uban kita hangtod alas 6 ganit sa atong durumanon karong buntaga. Pag tamiyaw so sa kamabugnaon, maayong nga buntag malinaong buntag ganin yung tanan. Sa ato nga mga kaigsuna nga mga mamumuo karong nga buntaga appear sa ato nga mga kaigsuna nga mga mag-uuma maadyo nga buntag mga

0: TD sa may area sa Lanawa del Norte. Ingon man na Misamis Oriental o Misamis Occidental nga maabot sa itong pagsibya o ingon man sa may probinsya sa Bugidnon, no? Dinhang na bida usaba sa may Joy FM Davao Oriental sa may Governor Generoso. Good morning. Munisipyo sa Lupon. Good morning sa Sailan Family. Ingon man na dinhang na bida sa may Davao Oriental kinatibukan. Naabot usab kita dinhang na bahina sa may Agusan del Sur. Gala, welcome nga sa inyong tulumanon. Headlines. Siyempre, at ang inyong mga detalye ina ng mga headlines sa unya sa atong pagpadayon nga sa atong programa karong buntaga. Headlines. Sa atong balita nga lokal, oy, hepe sa Cotabato Police sa Provincial Office, ano, ang atong Provincial Director nag-lead nga na sa investigasyon sa shooting incident nga napatik dito sa Maimlang, Cotabato. Sa atong balita nga Provincial karong buntaga, babae gipusil patay dito sa Maisultan Kudarat, Maguindanao del Norte, suspect gipangita pa. Dugang sa atong balitang Provincial karong buntag, MILF 10th of 4th Base Command, aduna na'y bagong liderato. Samtang sa atong balitang nasunon karong buntaga, oy, aduna na'y bagong no? Senate President nga gipili ang 12 ka mga senador. Kagahapo nga adlawa nga mao si Win Gatchalian. Nanalo si Win Gatchalian. Pero Senate President usab nga gaklaim nga si Senator Cayetano nagkanayon nga unconstitutional ang gihimong tawag ta ini kini nga pag bag-o sa liderato sa Senado kagahapon adlaw. Isutan nga balaod gyud ni no kay sigun kuno sa konstitusyon 13 ang majority sa 24. Syempre og tungao na nimo 50+1. Ang gikanayon usab sa grupos minorya kagahapon adlaw adunay usa ka kaso nang na ilang na mention usab nga maoy hinungdan sa pagapadigayon sa quorum na kuno ang kini nga 12 ka buo kagahapon nga adlaw tungod kay giminus ini sa ihap ang duha no si kining tawag ta ini kining si Estrada og si De La Rosa. Ganun lagi kana yon didto nga usa ka desisyon ano og kining nanahimo nga basihan nganong nga pwede nga mamahimo nga quorum ang 12 ka mga senador. Pangi kana yon lagi ni SP Cayetano nga continuing kadto ang history kanya doon, nag-quorum sila apa na 12 na lang nabilin kinang hawa ang uban. Technicality sa isigutan ng balaod sila na ibahala na. Samtang sa ato nga balitang international karong buntaga, Iran gitarget ang Kuwait o Bahrain na US ang nanimalo sa self-defense strikes. Samtang nga binabakay sa southern Lebanon, nagapadayon na bisan pa man sa tigil na putukan. Mga detalye ini nga itong mga headlines unya sa pagbalik, human lamang inipipila sa atong mga pahinomdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun. Iinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagutumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal. Nalikay-likay lang punta sa kaon dito ang mga tamis.
5: Pili edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato na mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kon, unsa man intaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Ay, you know, manguhit naman.
1: Pero pag take o ganado,
6: nah, pintapag naman. Abi, pamang naman mami.

0: Ayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
0: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Ako, magkula ka ng yung buhok ko, wala. Nakahak, nahi, mga sabuan, buhok. Kaya nakinalutan, ganyan, yan, nakahak. Mato, ibutangan na po, Yaki. Nanupo si Chiyo. Drama si Yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:16 ang atong oras. Sa laray garon alang sa ato nga mga balita karon nga buntaga, una sa mga tuding sa ato nga mga taho karon nga buntag, balitang international una kita. Usa ka tawo ang namatay gabi sa 60 ang nangaangol human nga mapagan ining drone sa strike ang Kuwait International Airport daliwala sa nagkalawom nga tensyon dali sa Estados Unidos ug nasod Iran. Gipunting sa Kuwait Ministry of Defense ang insidente isip criminal Iranian aggression. Samtang gikanayon sa Foreign Ministry nga pipila ka mga diplomatic missions na ang naguba nining maong mga pag-atake, taliwala pa lang ang nganha sa hisgutan ng pangkalinaw. Sigon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, sila nga na nagpaluyo sa operasyon o gikanayon kini ang pagpanimalo sa baguhay lang mga aksyon sa Amerika. Batong ngadto sa usa ka Iranian oil tanker sa Kizem Island. Ihatagag doon sa Iran nga target nini ang US base sa lain-laing bahin dito sa Gulf region. Gikumpirma nga ang namatay usa ka Indian national samtang gikanayon sa India sa Foreign Ministry nga adunay pipila ka mga Indian citizens sa usab laki pa sa mga nangaangol ang nanawagan sa dayong escalation de-escalation. Isip batubag gimanduan sa Kuwait ang duha ka Iranian diplomats nga mopapahawa sa nasud sulod sa 24 oras ug ipatawag ang Iranian charge the affairs. Sigon sa US Central Command, nagpanagayo na usab sila sa overnight strike sa Kizem Island. Isip tubag sa matod pa planadong pag-atake sa Iran ngadto sa Middle East. Gikumpirma sa US military nga naglunsad sila sa self-defense strike sa Kizem Island ngadto sa Iran. Samtang ginataget na usab sa Iranian missile og drones ang installation sa Amerika sa Kuwait ug Bahrain. Gihatagag doon sa Amerika nga ang gilunsad nga self-defense attack isip resulta sa aktibidad sa Iran dito sa rehiyon. Lagib na ang dili lamang pag-atake sa US FIFA fleet ngadto sa Bahrain kundili bisan dito sa Kizem Island. So, sa statement gikanayon sa US Central Command nga duha ka balistic missile ang gipabuto sa Iran dito sa Kuwait. Ang napalpak o guwagay mapagan ang target nini samtang tulo ka missiles ang gibuhian papaingon sa Bahrain ang naharang sa US o Bahraini forces. Nagalunsad sa labad nga airstrike ang Russia ngadto sa Ukrainian na capital nga Kiev. Nakahatag kini kadaot sa daghang mga buildings ug mga kabalayan. Kinatayang anaasa na 10 ka tawo ang namatay sa dugay nga pag-atake sa Russia ngadto sa maong lugar. Kun asa kapin usa ka tawo sa katawo usab ang nangaangol. Iniusa nga drone o missile attacks ang gibuhian sa Russia ngadto sa maong pag-atake. Gikonsidera sa Russia nga pagpanimalo sa lamang kini sa unang gihimong pag-atake sa Ukraine niadtong nakalabay nga semana. Samtang sa ato nga mga balitang nasunod karong nga buntaga, aduna na iya bag-o nga Senate President karon ano ang o presidente ang Senado human nga nagtigo mo nag-quorum kuno kagahapon nga adlaw ang minority bloc nga nasa hawanan sa Senado nadugang gikan sa 11 o dinhi sa 11 na si Senadora Chiz Escudero nga mitumaw kagahapon nga adlaw hinungdan nga gisugdan na ang ilang quorum session. Ibakante ang Senate President o gauban pa nga mga miyembro sa komite. Hinungdan nga napili si Win Gatchalian. Apa natubag usab ni Senate President sa kaning Senate President nga si Cayetano. Giganayon na niining illegal o babaga sa konstitusyon ang gihimo sa mga minority bloc kagahapong adlaw. Tungod nga ang quorum sa 24 ka mga senador, 13 gayod kabuok o kana ang nalatid sa konstitusyon. Hinungdan nga karon nga adlaw, gikanayon na sa Senate President nga si Cayetano nga magapadayon ang blue ribbon na hearing karong adlaw kanabisan pa man nga aduna na gipalugwa usaba nga pahibawo ang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair nga si Erwin Tulfo nga kansilado ang tanang hearing o gibalhin kini niya adlaw nga Lunes. Ang duha parehong nagkanayon nga illegal ang lakang sa matag kaatba nga niini. Alas sa 5:21 ang atong oras. Samtang gipalutang karon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga adunay pipila ka mga senador gikan sa orihinal nga 11 ka mga miyembro sa minority bloc ang posibleng nalambigit sa mga anomalya nga flood control projects. Kinaanggi ka na yun ni Cayetano nga nasa iyang Facebook live stream. Dungan ang pagkumpirmahan nila nga padayon na ang pagdungog karong adlawa sa Senate Blue Ribbon Committee kalambigin sa flood control scam. Sigun kang Cayetano, dungan nga nasangpit o dungan nga maimbitahan karong adlawa ang kanhing 18 ka mga sundao o pipila ka mga senador sa minorya nga matupad naghatian nga nasa kickback gikan sa flood control projects. Dako ang pagduol sa Senate President nga kini ang posibleng hinungdanin nga nung ginaduso nila nga madiscredit ang oposisyon nga nasa ilang liderato o ang himong pagdungog karong adlaw sa Blue Ribbon Committee. Doon nga ni Cayetano nga nasa iyang live stream si Senator Rodante Marcoleta nga maoy nanguna sa investigasyon sa flood control anomalies. Gika na yun ni Marcoleta nga ang pagdungog karong adlaw maoy ang magadikta sa mamahimong direksyon sa nasud. Hinungdan nga angay gayud kining atangan sa katawhan. Alas 5.22 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang at tuling sa atong mga taho karong buntaga, ipapauting kay karon ni Senate o Senator Aimee Marcos ang matod pa panaad nga $10 million o kapin kung kulang 600 million peso nga donasyon sa gobyerno alang sa World Health Organization. Gikan ni Senator Marcos nga sa report sa WHO nag-co-host ang Pilipinas o sa ka-special event sa WHO Investment Road niadtong October 2024 kung nasa gika report ang nasangpit nga panaad sa nasod. Sa Senate Resolution Number 418 gipapadetermina sa senadora ang legal nga sumbanan ining donasyon na kuhaan ining pondo ingon man na pag-ila alang sa o panginahanglan alang sa sama kadako nga kontribusyon na kung kini uyon ba sa balaod da prioridad o ga ingon man kaayuhan sa nasod. Ikwestiyon usab ni Senator Aimee kung masa importante pa ba ang WHO na maoy bubuan sa maong kandidad bisan pa man nga angay pangayuho ng mga ospital o health facilities din sa nasud Pilipinas. Yatagag doon sa senador nga bisan nga importante ang pagkigalambigit o pagkigtambayayong sa kinitibok ang institusyon sa kalibutan abang angay gayod nga unahon ang dakong financial commitments sa nini nganhi sa mga institusyon nga nanginahanglan gayod sa pondo. Alas 5.24 Philippine Standard Time. Dito sa may kauluhan, dako ang pagtuon ni Manila Police District Director Brigadier General Arnold da Santiago nga ang hapsay o gugot nga pagpatuman sa disiplina sa kapulisan ang usa sa mga hinungdan na nganong taas ang kumpiyansa sa publiko nganha sa PNP. Sa pamahayag ni Santiago o gibutya gini ni Santiago human ang milugwa nga survey kung naasa giila si PNP Chief General Jose Melancho Natates Jr. nga usa sa mga top-rated government officials sa Pinas. Kinumdumang si General Natates Jr. ang nakakuha sa 78.8% index sa governance score. Suportado ang 78.5 trust rating o 79.1 performance rating. Ang resulta kuno bunga sa gipalig-on nga public confidence o gipabalig-on nga lihok sa PNP. Aron na mapabili ng peace and order, gipapakusog nga community engagement o gamayong serbisyo publiko. Dungan ang pag-ila nganha sa reforma o mga inisyatibang kabaguhan sa operational guidelines.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Alas 5.24 ang atong oras Philippine Standard Time. Gato ang kilangkuban sa unang hunat sa atong mga taho karong buntaga. Sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal human lamang ini.
2: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Tidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Tidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika!
4: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
5: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan mo sa manintaw hana ni oy.
4: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, inom nga nguhit naman mo.
6: Pero pag take o ganado,
5: nah, pintapag naman po. Abing, parang naman mami.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
0: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
6: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa imong gustong basagot, sweetheart.
6: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
7: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po na. Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
8: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
9: Bilunga Gold, hampod ka rin.
10: Nga na po.
9: Eh, marubi na mga kakalako kung di ko kain ng bilunga. Sakit ba rin?
10: Ang imo nga
9: piil. Ang imo nga piil po.
10: Oo.
9: Okay. Ngayon hod, nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-isanyos pa po, tulio po.
10: Oo.
8: Mao kana ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Oras sa Bibina sa 28 minutos man milabayang alas 5 sa buntag karon sa laray sa ato nga mga balidang probinsyal karon nga buntaga.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Igala in simultaneous sa broadcast kita karon sa Joy FM diha nga nabita sa may Pangil Bay sa may Northern Mindanao. Ingon man sa Joy FM Davao Oriental. Maadyo nga buntag nga nasa ato nga mga tagapalamati ato nga mga silingan na dihang nabita. Ingon man nga nga nabita sa may area sang Bukidnon ano maadyo nga buntag nga nasa tanan natong mga tagapalamati diha nga dapita mayo kuno ang atong signal diha nga dapita no
0: Tinig.
1: Sa may area sang Bukidnon good morning nga nasa atong mga silingan diha dapita
0: Tinig ng Kanayunan Tinig ng Bayan
1: sa laray karon alang sa atong nga mga balidang probinsyal unahon ta paghagpad gini nga taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Caraga region.
0: Tinig ng Kanayunan.
1: Naga-turnover ang Department of Agrarian Reform Caraga o mga makinarya o kagamitan sa umahan nga nagkandidad o 1.5 milyon peso nga doon sa Tagasaka Agrarian Reform Beneficiary Cooperative atol sa seremonyang gipahigayon kagahapong adlaw ang maong tabang galaki pa sa Climate Resilient Farm Productivity Support Program nga nagtumong pagbalambo sa produksyon sa agrikultura o pagbalig-on sa pamaagi sa pagpanguma nga makaagwanta nga sa epekto sa pagbago sa klima. Lagip sa mga gamit nga gihatag mao ang usa ka four-wheel drive na tractor, floating tillers, multifunctional soil cultivator o mga water pump. Gilauman nga makatabang gini sa pagpasayon sa mga buluhaton sa uma o pagdugang sa ani sa mga mag-uma. Mukabat sa 78 ka mga agrarian reform beneficiaries ang direct tang nakabenepisyo sa maong programa. Giya panguluhan ang turnover ceremony nila DAR Undersecretary Joseph Angelo Marites ug Undersecretary Cazel Celeste kinsa mipadayaga sa padayon nga paningkamot sa ahensya sa paghatag og modernong suporta sa agrikultura aron mapalambo ang panginabuhi og produksyon sa mga benepisyaryo sa reforma nga agraryo. Suma sa DAR pamaagi kini sa paggamit sa modernong makinarya muubos gayud ang gasto sa produksyon na mas mapapaspas ang operasyon na sa uma o gamudagan ang produksyon sa mga benepisyaryo nga na sa maong programa.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Samtang kapin 4,300 ka mga benepisyaryo sa agrarian reform dito sa Caraga region ang nakadawat na sa electronic land titles gikan sa DAR. At sa ginpergayag nga seremonya kagahapong adlaw sa dato sa DAR, mukabat sa 4,342 ka mga agrarian reform beneficiaries ang nakadawat sa ilang e-titles nga naglangkob sa kinilibok ang 10,130.41 ka hektarya nga luna ang pagpanghatag sa titulo gilangkuban na og gipangunahan ni DAR Undersecretary Cazel Celeste kauban si DAR 13 Director Marilita Kapinpuyan. Gawa sa e-titles nakadawat usab sa 373 ka mga ARBs og regular nga land titles nga naglangkob sa 507.90 ka hektarya pinaagi sa regular land acquisition o distribution program sa DAR. Dugang pa sa pagpanghatag o mga titulo, nagahatag usab ang DAR karaga o certificate of condonation with release of mortgage ngadto sa 6,167 ka mga ARBs ngadto na ibalor 423.6 million peso nga naglangkob sa 11,727.10 ka hektarya nga luna.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.31 Philippines Standard Time, samtang dito nga bahina sa Northern na Mindanao.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Nakabitan ta ang mga tao dito nga dapita sa may area sa Northern na Mindanao. Giya pa dayon sa Iligan City Police Station 5 ang pagbalikon sa ilang operasyon na arma pa dayon ang taas nga level sa kalina o kahapsay sa ilang dapita nga sakop sa ilang AOR. Sumak ang Police Major Neil Mark Kipanes ang station commander sa maong stasyon. Resulta walay hunong ang pagpatuman sa line-line programa ng operasyon sa PNP aron mapaligon gayud ang peace and order situation sa ilang ginsakpan. Lagip sa mga lakang nga ilang ginapatuman ang regular nga checkpoint operations nga gihimo bisan unsang orasa o adlaw gabi aron nga mapungan gayud ang illegal nga kalihukan o mapaligon ang presensya sa PNP nga na sa mismong komunidad.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5.32 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho dito nga dapita sa may Northern na Mindanao. Anana ba sa linya ang atong kauban gikan sa may Joy FM Pangilbay?
0: Tinig ng kanayunan.
1: Anana di ay sa linya, driver sa multicab na dakman na tungod sa pagpamaligyag illegal nga droga. Anana sa linya gikan Joy FM Pangilbay. Si kaubang Rans Sumalinog.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Kaubang Rans,
10: nasikop sa kapulisan ang usa ka driver sa motor cab at sa usa ka drug bypass operation nga gipahigayon sa Purok City, Sitio, Bituon, Barangay Aguada, sakop sa siyudad sa Ozamiz, Misamis Occidental. Ang suspek ila lamang sa pangalan nga alias Junjun, usa ka minyo o residente sa Karangan, Ozamiz City. Base sa report sa kapulisan, una na nga napalitan ang suspek sa pursuer buyer ug usa ka pakete nga gituo ang shabu gikan sa suspek isip pahin sa gilusad nga anti-illegal drug operation. Human sa malampuson transaksyon, gidayon ang gidakop ang operatiba ang suspek o gipahigayon ang body search subay sa balaod. Ang maong pag-inspeksyon gisaksihan sa mga opisyal sa barangay o miyembro sa local media aron masiguro ang transparency sa maong operasyon. Ato sa pagpangita, nabawi usab ang sa suspek sa suspek ang usa ka piraso nga 500 pesos nga mark money nga gigamit sa bypass operation. Dugan pa niini nakuha usab ang suspek og upat ka gagmayng pakete nga adunay sulod nga gituho ang shabu. Ang tanang na recover nga ebidensya giturn over ngadto sa mga awtoridad alang sa sustong dokumentasyon og laboratory examination aron matud-an ang matang sa nakuha nga mga substansya. Sa pagkakaroon, ang suspek anaana sa custodial facility lock-up cell sa Ozamiz City Police Station samtang giandam ang sa kapulisan ang mga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ay pasakab batok sa suspek. Padayon ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga magtinabangay sa kampanya batok sa illegal nga droga. Pinagi sa pag-report sa mga kalihukan nga may kalabutan, ini aron magpadayon ang kalinaw kaluwasan sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Daghang salamat ka ubang Renzo Malinog gikan sa may Joy FM Pangilbay. Sa dugang tudling sa ato nga mga tao gikan Northern Mindanao, balog sa presuhan ang usa ka manager sa pribadong kompanya human kining nasikpaw sa isang checkpoint sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police dito nga dapita sa boundary sa Bukidnon ug Davao, partikular sa barangay Lacson, distrito sa Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag kagahapon. Gila sa mga awtoridad ang suspek nga dinakpan mao ang 44 anyos nga mulupyo sa Valencia City dito sa Bukidnon. Subay sa official nga report gikan kalinan na police station, nagipahigayon ang usa ka naandan nga plain view inspection sa sakyanan sa maong nga dinakpan. Na dito positibong nadiskubrihan ang upat ka pakete sa ginadulang sabu nga mabtikong gisuksok sulod sa sapatos sa diin gipatong kini sa floor mat dapit sa luyo sa lingkuranan sa pasahero. Sa maong nga kontrabando gimanabanang mukabat kini sa balora 131,000 pesos. Sa kasamtangan temporaryong giditine ang dinakpan sa maong nga buhatan sa PNP samtang ginaandam na ang formal nga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Samtang 34,000 pesos nga balor sa illegal nga droga na kuha gikan sa dinakpan usab nga suspitsyado humana ni ining ginpadigayon nga operasyon na sa PNP. Atong sayro ng detalye dini gikan Joy FM Davao Oriental at sa linya si Kaubang Erwin Umadhay.
0: Nang kanayunan, tinig ng bayan.
11: Arestado ang isa ka lalaki human sa gipahigayong drug bypass operation nga gihimo sa mga personahe sa Manay Municipal Police Station uban sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit, First Davao Oriental Provincial Mobile Force Company, Manay Drug Enforcement Unit o sa koordinasyon sa lain pang mga law enforcement units sa lungsod sa Manay sa miaging adlaw. Gilang suspek sa usa ka alias Moymoy kung asa na recover sa mga otoridad gikan sa sospetsado ang upat ka pakete sa gituuhang shabu nga gibanabana ang mutimbang sa 5 ka gramo o gadunay standard price nga 34,000 uban sa 1,000 pesos nga mark bypass money o usa ka plastic container. Sa pagkakaroon ang dinakasudiya sa kapulisan o magatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Daghang salamat Kaubang Erwin Umadhay gikan sa may Davao Oriental. Kumusta atong klima dihang dabita karon sa may Davao Oriental?
0: Nang kanayunan.
1: Personal nga na naghatag sa ilang nga impormasyon ano nga gipakusgan pagayon sa PNP ACG Davao Oriental Provincial Cyber Response Team ang ilang kampanya kalabot sa ilang responsibilidad gikabutyag sa maong buhatan nga ang ilang mga operasyon na ang gipakusgan aron madakpan gayud ang mga online scammers o mga mangingilad. Matud pa daghan na silang naatubang ang mga kaso din ang mga bitima na ilad sa paghatag sa ilang personal nga mga impormasyon nga gigamit sa paghack sa ilang Facebook account. Sa tungod nini gipahinumduman sa PNP ang publiko nga magbantay gayud og magmatngon og likayan ang paghatag sa password og OTPs ug uban pang mga sensitibong detalye ngadto sa dili kaila o kalit lamang manawag nganha sa cellphone.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:39 ang atong oras, Philippines Standard Time. LGU Lala nakaangkon og Prime HRM Level 2 Accreditation Bronze Award gikan sa CSC. Atong sayro ng detalye gikan na kang Renz Sumalino gikan Joy FM Pangil Bay.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Usa ka mahinungdanong kalampusan ang nakabot sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Human kini gihatagan og Prime HRM Level 2 Accreditation Bronze Award gikan sa Civil Service Commission o CAC. Gidawat sa LGU Lala ang nga mao nga pasidungog ato sa awarding ceremony nga gihimo dito sa function hall sa MCC Hotel tubod Lanao del Norte. Ang Prime HRM o Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management o sa kaprograma sa CAC nga nagtimbang sa kalidad sa Human Resource Management System sa mga ahinsya sa gobyerno. Sumala pa sa CAC, ang pagkabot sa Level 2 Accreditation nagpasabot nga ang LGU Lala adunay ligon og epektibong mga pulisiya og pamaagi sa pagdumala sa mga empleyado nga nagpalambo sa propesyonalismo, kaepektibo og accountability sa serbisyo publiko. Gipasabot usab kini nga ang kalampusan resulta kini sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa pagpalig-on sa kapasidad sa ilang mga empleyado, pagpalambo sa mga programa alang sa workforce development o paghatag og mas maayong serbisyo sa katawhan. Ang pasidungog giila usab isip bunga sa hiniusang paningkamot sa mga opisyalis, department heads o guban pagkawani sa LGLALA sa pagpalambo sa kultura o kahusayan o maayong pagdumala. Uban ini nga kalampusan, nagpadayon ang LGLALA sa iyang tumong o maghatag o responsive, transparent o people-centered nga pangagamhanan alang sa tanang mga lumulupyo. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Balinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat gaubang Renzo Balinog, gikan sa may Joy FM, Panggilbe. Nasikpaw ang usa ka mag-umahuman mapaliti sa ginadadahang Shabu, nga ginpregal nga drug bypass operation sa BNB dito sa barangay Anlugan, Kabanglasan, Bugidnon. Ang dinakpan mao ang 31 anyos kining si alias Dong o litawag mulupyo sa Brook 8, barangay Anlugan. Sumala sa investigasyon nga nakuha gikan kaniya ang pakete sa Shabu. Nakumpiska o sabgikan sa operatibang vice boss money nga balor 500 pesos ang dinakpan ang anaan na karon sa kustudiya sa PNP o karong adlawa. Laparuho na kini sa kasong kalapasan nining RA 9165.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Sarta nga gisaka na sa Employees Compensation Commission ko na ECC Region 10 na ngadto sa 30,000 pesos ang balor sa livelihood starter kit alang sa mga trabahanteng makasinati o permanente nga kakulangan na tungod sa aksidente sa sakit o trabaho o sakit sa trabaho. Gikan ayon ni ECC Attorney Spokesperson Estela May Obese nga gikan sa kaning 20,000 pesos gipunan na kini aron mas makatabang sa pagsugod og negosyo sa mga beneficiaryo. Aduna sab sila ihatag nga dugang 10,000 pesos nga complimentary kit isip ganti kon mapadayon ang pagsustener sa usa ka tuig sa maong panginabuyan. Giisip nga konektado sa trabaho ang aksidente kung nahitabo kini on duty, nag-field work o gadagan sa pagbiyahe papaingon o papauli gikan sa trabahoan basta dili lang maghapit-hapit sa personal nga mga lakaw.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Samtang punong barangay o SK chairperson sa lungsod sa Banay-Banay gisurpresa sa drug test. Oy, unsa kay resulta ini? Adong sayro ng detalye gikan sa may Joy FM Davao Oriental na sa linya si Erwin Umadhay.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Gipahigayon sa lokal ng pagamhanan sa lungsod sa Banay-Banay, Davao Oriental ang usa ka orientasyon kawahin sa barangay drug clearing program o mga pamaagi aron mapadayon nga drug cleared ang mga barangay sa lungsod. Ang kalihukan gipangluhan ni Mayor Lemuel Ayan Larsha kauban ang mga representante sa Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency o ang Municipal Anti-Drug Abuse Council nga gipangluhan ni Dato Idris Mamukid. Ato sa mga orientasyon, gipaubos usab sa surprise drug test ang tanang punong barangay o SK chairpersons isip kabahin sa kampanya sa kanan batok sa illegal nga droga. Sumala sa mga opisyal ang inisyatiba nagtumog sa pagpalig-on sa kampanya kontra droga o pagpakita sa paningkamot sa mga lider sa barangay sa paghatag og limpyo, responsable o matinud-anong serbisyong publiko ngadto sa katawhan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig by the Seas, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay. Samtang nagmarampuson og opisyal ng nahimong doktor sa dog ang napulo ka mga iro pinaagi sa gihimong temperament at testing alang sa volunteer dogs sa niyado nga nakalabay nga adlaw sa Home for Girls and Women's dito sa mga Davao City. Ginaubos sa programa nga Angel Pets Project sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 din 13 ka mga iro ang mitambong apan na napulo lamang ang napilian nga mipasar. Giya sukod ang mga iro pinaagi sa paglantaw sa ilang batasan o abilidad sa pag-ila sa managlahing kliyente sa mga bata, kababin, and senior citizens o guban pang mga vulnerable sectors. Ganito mong niini nga mamugna ang bag-o nga paagi sa pagtabang sa mga adunay trauma din mahimong tulay ang maong mga doctors sa dog.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Samtang namatigdan ang dagang tipon o garon sa mga sinakong basura sa lain-laing kanto dito sa Davao City. Ang maong mga basura na kuhaan o Gulagwaya, particularmente dito sa may bahin sa may Agdao District. Gani pipila ka mga barangay council usab ang nagapaskil o nagpost sa ilang advisory sa ilang tagtaslag sa ka mga official Facebook pages nga suspendido una ang pagkolekta sa mga basura. Ingon man na ipondo una kini nga na silang balay o isegregate. Kaya numduman nga gisuspende sa Department of Environment and Natural Resources 11 ang paglabay o basura sa sanitary landfill. Human gining midahili o gamikalas o kinabuhi. Aban na sumasab sa lokal nga panggamanan na miaging simana nga magpadayon ang koleksyon sa basura o ilabay kini sa bagong sanitary landfill. Sa karon, gipaabot pasaba ang pamahayag sa mga otoridad aron matubag ang suliran sa basura.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: On-site inventory sa BSK PFRD o Seal of Good Governance sa gipahigayon. Detalye nini ana sa linya si kaubang Renzo Marino gikan Joy FM Pangil Bay.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Gipegay kagahapong adlaw Hunyo 3 to 2026 ang usa ka joint on-site initial inventory of barangay and sangguniang kabataan properties, financial records, documents of money, accountabilities ug mas nailhan sa BSK PFRD. Lakip ng assessment sa Seal of Good Local Governance for Barangay o SGLGB sa Barangay Maranding. Sa maong kalihukan, gipaunahan ni punong barangay Kapitan Zelo Ray Marvi Pungasi o gitambungan sa Municipal Assessment Transition Team o MAT aron masiguro ang hustong pag-inventory sa mga kabtangan, record, financial, dokumento o guban pang mga responsibilidad sa panalapi sa barangay o sa sangguniang kabataan. Dako ang pasalamat sa Municipal Assessment Transition Team nga gipangunahan ni Municipal Accountant Ms. Chisney Marter isip chairperson uban sa Municipal Treasurer nga si Ms. Grace Apador isip vice chairperson tungod sa ilang giambag nga mga technical nga mga tabang o giya sa tibuok nga proseso. Kabayan usab sa kalihukan, ang komprehensibong assessment alang sa Seal of Good Local Governance sa Barangay Maranding nga nagtimbang sa performance sa barangay sa nagkadaiyang aspeto sa maayong pangagamhanan. Sa bahin sa financial, administration and sustainability, ang assessment nga gipangunahan nila ni Municipal Accountant Chisney Marter, Municipal Treasurer Grace Pador o ang Municipal Budget Officer Josephine Ribucas nga girepresentahan ni Michelle Undaga. Alang sa disaster preparedness, nangulo si Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Vicente Sequoia III sa pag-assist sa makahimtang sa barangay sa pag-atubang sa mga kalamidad o sa panahon sa emerhensya. Sa aspeto sa safety, peace and order, gipangunahan ang evaluation ni Police Major Rando Salvacion, pinagi sa siyang representante nga si Ms. Josimi Cleona Pormento. Aron masuta ang mga programa aglakang sa barangay alang sa kalinaw o kaluwasan sa komunidad. Gisusi usab ang social protection and sensitivity o sensitivity pinagi sa Municipal Social Welfare and Development Officer nga si Ma'am Charity Laurenti, Municipal Health Officer si Dr. Charmaine Pungasi o Municipal Planning and Development Coordinator Risa Cayabiamba ng girepresentan usab kini ni Ms. Estrella Abapo. Samtang ang business friendliness and competitiveness, ipangunahan sa ni Business Permit and Licensing Officer Francisca Habonilio ang pagtanaw sa mga programa sa mga serbisyo nga nagpalambo sa lokal nga negosyo o ekonomiya. Sa bahin sa Environmental Management, ipangunahan ni General Services Officer o Municipal Environment and Natural Resources Officer Marco Obedinja, pinagi sa iyang representante nga si Ms. Rafi Ilagan. Ang assessment sa mga programa alang sa pagpanalipod sa pagpreserbar sa kalikupan. Sumala pa sa mga opisyal, ang mga inventory o assessment mahinungdanon aron masiguro ang transparency o transparency, accountability o maayong pagdumala sa barangay samtang nag-andam usab kini sa alang sa mas epesyente o paghatag sa serbisyo publiko ngadto sa katawhan. Nagpabiling komitado ang Barangay Maranding sa pagpaligon sa maayong pangagamhanan o pag-angkon sa labing taas na kalidad sa serbisyo alang sa iyahang lumulupyo. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Kalambigid gyapon sa mao nga balita, Seal of Good Local Governance nga isgutanan gipahigayon usaba didtong Dabita sa may Davao Oriental. Ana sa ninya gikan ato mabalikan lamang ang signal. Wala ang signal ni kaubang Renzo Marinog.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
1: O gikan na dito kang kaubang Erwin Umadhay.
0: Tinig ng kanayunan.
1: Alas 5:50 oras nagpabiling dakong hagid karon og suliran sa tubig ang imprasaktura. Pipila ka mga tungaan dito sa may Malaybalay. Taliwala sa kadlang Brigada Eskwela 2026 alang sa nagadool nga abli klase karong sunod simana. Gika na yun sa principal sa Dalwangan National High School nga nanginahanglan sila 900 kagalon nga tubig matag-adlaw alang sa ilang 900 ka mga estudyante. Tungod sa kanhi sa supply, napugos na lamang sila pagkalon o temporaryong tuburan. Sanglit wa pa moabot sa lawom nga bahin ang dagan sa tubig aron makakuha target nga 10,000 kagalon matag-adlaw. Gawa sa tubig dako sa mga hagit sa Dalwangan Senior High School ang kakuwang sa classroom na diin gipasabot sa principal niining siya. Flavio Alasa Jr. nga posibleng sa covered court na lamang ipahigayon ang klase sa ubang mga estudyante tungod sa pagsaka sa ginaghanon sa mga nagpa-enroll.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:51 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang sa dugang at tuling sa atong mga taho karong buntaga, alas 5:51 na Filipina Standard Time, atong nakbita na lamang kininga taho gikan na dito nga bahina sa may Barma Region.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Sa may Barma Region, napatay o gabugto ang kinabuhi sa saka babae human kining gitiro sa wamay lihinga sa larin dito sa barangay Bulalo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte, pasado alas 6 kagabi. Gila ni Police Lieutenant Colonel Ismael Madin ang hepe sa Sultan Kudarat Municipal Police Station ang biktima nga mao sa Sadia Upama hingkod ang panoigog mulupyo sa barangay Makagiling. Siguna sa imbestigasyon na dead on the spot ang biktima tungod sa nabaton nga daghang samad sa lawas dahil nasab nga nagparigayon sa manhunt operation ang PNP aron mapunting ug maaresto ang miipsod nga suspect. Padayon pang ginaimbestigahan karon sa mga awtoridad ang motibo sa pagpamusil samtang giawag ang publiko nga makigtambayayong og ihatag ang bisan unsang impormasyon nga makatabang sa pagpunting ni ining mga salarin.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:52 ang atong oras sa Philippine Standard Time, kadtong gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
0: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
1: Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang inibibila sa atong mga pahinungdom.
12: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
13: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang laktitis mo. Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
14: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
13: 7-in-1.
14: Tapos po?
13: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Alas 5:52 ang atong oras. Atong dawaton ang report gikan sa may Kinabahon City Mega Market. Atong dawaton ang report kay mangita na pud og kining presyo sa nagunang palalito ng atong kaubang si Dinig 30 Junior Rappi.
0: Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan.
15: Mga katinig, presyo sa isda o mga line-line seafood sa atong merkado karon. Panahon na to sa mga isda sa line-line kadakpon kada kilo. Matambaka 260-300 kada kilo, galunggong 170-200, tambad 120-140, barilison 260-280 kada kilo, barilis 280-300, tuna panga 250-260, tuna belly 280-300, bangus 220-230, tilapia 180-220 kada kilo, panta 230-250 kada kilo. Sa mga special na seafoods, pasahayan 380-400, kasag 400-420, alimango o mud crab 700-800 kada kilo, pusit o mokos ng gamay 160-180, pusit ng dagko ng puti 300-320 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams nasa 200-220 kada kilo. Og mao ka na mga presyo sa common na isda og mga pagkaon gikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapid.
0: Tinig ng Pamilihan, tinig ng bayan.
1: Daghang salamat da Junior Rappi sa maong report gikan na dinhang dapita sa may kinabahon si di Mega Market.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Aras 5:55 ang atong oras Filipina Standard Time sa laray karon dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga ubay-ubay nga mga proyekto ang gi turnover usab sa provincial government da didong dapita sa may P. Palma area particular sa may munisipyo sang Midsayab din abot gini sa 13.9 na million peso. Gipangunahan ni Governor Emero Mendoza kauban si Midsayab Municipal Mayor Rolando Sakdalan ang turnover ni ining mga proyekto. Langkob ini ang covered court sa Midsayab Central Elementary School nga balor 2.9 na million peso. Concreting road sa Barangay Ness nga dunay gitason nga 583 meters nga 4.9 na million peso. Ang konstruksyon ining covered court nga dunay stage og bleachers sa Baliki High School nga balor 5.9 na million peso. Nagpaabot usab sa iyang pagpasalamat ang school principal nga si Jerome Habel nga nasa Midsayab Central Elementary School sa support ng gipaabot sa provincial government nga nasa ilang tunghaan.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Samtang sa tinguha nga makabaton sa ligong kita ug mapausuwag ang kaugmaon sa mga solo parents sa dinis sa lalawigan na nahimong dalan na nga ginpatigayon gayon kining skills sa training activity on production on banana chips and taro chips sa making nga gikabahin sa Office of the Provincial Agriculture sa Dungan ang General Assembly sa ilang organisasyon. Sa pagpanguna sa Department Head nga si Elena Ragunton, kanabayayong ang Provincial Food Processing Coordinator nga si Roy Magbanwa o sa LG Tuluna nahatagan sa tamang kahibawo ang mga beneficiaryo kalambigit sa hustong pagpangandam, pagproseso o ingon man pagbaligya niini nga mga produktong pagkaon nga makahatagayon og dugang kitaan nga na sa ilang pang adlaw-adlaw.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tuling sa atong balitang lokal karong buntaga.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Dugang tuling sa atong mga balitang lokal karong buntaga.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Sa dugang tuling sa atong mga tao, ano, naghahatag sa libre nga medical o dental nga lakang inisiyatiba karon ang provincial government o man ang LGU makilala nga nasa Kapin, 170 ka mga mulupyo dito nga dapita sa may barangay Luna Sur sa makilala Cotabato sa ginpirgayon nga outreach activity sa maong ahensya. Gipirgayon ang aktibidad sa RHU o man ang RHU makilala nga gitambungan usaba sa mga tinunan gikan sa Integrated Provincial Health Office. Tumong gayon ini nga makahataga gayon o serbisyo nga medikal nga na sa mga lagyo nga mga baryo gipaduol gayon ang serbisyo sa panglawas nga na sa lagyo nga mga baryo dito sa maong munisipyo.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang atong nga lakbitan dugang tudling sa atong nga mga tao nakighiso ang mga magtutulo estudyante og lokal nga pangamanan og Philippine National Police uban ang mga sundao sa 72nd Infantry Battalion sa paglunsad sa Oplan Balik Eskwela Brigada 2026 dito sa Greenfield National High School sa May Arakan. Lakip sa ginbergay nga aktibidad mao ang motorcade, paglimpyo sa tungaan, pagputol sa mga sanga sa punuan sa kahoy, pag-ayos sa palibot o isip pagpangandam kay gini nga na sa pag-able sa klase ning tuiga. Sigon sa mga organizer tumong sa mga programa nga mapakusog ang pagkigtabayan sa lain-laing sektor aron nga mapapanigurong hapsay luwas o malinawon gayod ang pag-able sa klase karong musunod nga simana.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:59 samtang aluna usay giturn over nga mga infrastructure project sa kagahapon nga adlaw no sa may Mlang Cotabato. Lagi na nini ang water filtration na system nga balor 2.9 na million pesos nga makabenepisyo nini ang mga mulupyo sa Block 3 Barangay Malayan Mlang. Diin na bagong fence gate usab o guardhouse ang gihatag sa Cotabato Agri Industrial Park sa Barangay Pag-asa Mlang Cotabato nga balor 9.9 na million pesos.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Higala alas 5:59 na ang atong oras sa Philippine Standard Time. Waana kinaigong oras sa itong pagbaraguban sa unang hunas sa programang Tinig ng Bayan. Dagang salamat sa iyong pag-ubanahan nga ni sa atong turumanon maadyong buntag sa subli nga na sa atong mga silingan diyan dapita sa may Pangil Bay sa may area sa Misamis Oriental o Misamis Occidental apil na ang Lanao del Norte, ano? Nga maabot sa itong pagsibi. Ang Cagayan de Oro City, ingon man din ang bahina sa may northern portion sa probinsyas Bugidnon. Taga Manolo 40 siya, good morning. Ingon man na din ang bahina sa may areas ang Malaybalay o gahangto din na sa may areas ang Maramag, Valencia City, Osaba. Good morning nga na kaninyo. Wala kita igong oras sa itong paga panaguban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan. Siyempre ang Joy FM Davao Oriental, maadyong buntag sa itong mga silingan dihang labita sa may Governor Generoso. Ingon man Davao Oriental nga parte Osaba sa may Compostela, no? Sa Davao de Oro, di karon Davao de Oro ng tawag di karon di na Compostela. Din ang abrahina sa may Davao de Oro o porsyon sa Agusan del Sur. Kini, si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
16: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
17: Hermosa Kojic, kanang si na wala akong bugas, tumawang si mga lakuat, kanang kanang si na wala ko siya,
16: iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki na palit sa mga butika.
18: Hala, naanapod bago. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Capsule. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Capsule, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Capsule.
0: Sulayin ninyo, naana sa mga butika. That song was brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo. Kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
19: May bago ba kayong uniform? Pa-personalize nyo na yan dito sa Ritz Garments Manufacturing. Ritz Garments Manufacturing. Whether it's a company uniform, jersey, t-shirt, jacket, kaming bahala mag-customize ng gusto nyong design. High quality, full sublimation printing, durable, bright and long-lasting colors, good designs, free layout, powered by Epson printer, sublimation offers, bike jersey, basketball jersey, riders long sleeves, t-shirts, polo shirts, hoodie and jacket, jogging pants, banners, and others like sportswear or uniform apparel. We also do souvenirs and giveaways such as cups, mags, and more. Basta usapang sublimation, trust only Ritz Garments Manufacturing. Damn, contact us now sa cellphone number 0926-684-1644. They are located at CHC Complex, Jose Abad Santa Street, corner Villa Marcia Street, Poblacion, Kitawan City. Ritz Garments Manufacturing. Ano pang hinihintay? Visit na!
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang
20: colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
21: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
22: Upat ng minuto na human mulabay ang oras sa alas 6.
21: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
23: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
24: Tinig ng Bayan.
23: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
24: Tinig ng Bayan.
23: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
22: May buto mga katinig, welcome to this. Ito ang programang Tinig ng Bayan, mga katinig. Adlaw, nga Huwebes, sa Pitsa 4 sa bulan sa Hunyo. Katinig, mga katinig, I seldom do this, but today I am compelled, no? Kaya Pitsa 4 sa bulan sa Hunyo, uga adunay very special to us who is celebrating her birthday today. Happy birthday, no other than my better half, Mommy Joy. Mga katinig, kung aduna kamoy gustong ipaabot dali sa ito ang sibiyahanan, aduna kamoy gustong ipaambit sa ito ang ginaiskutan, pwede ka lang ninyo i-text sa ito ang 0962-854-8443. O naka-livestream po kita sa ito ang Facebook Live 102.3 Joy FM. Mga katinig, na hanggang mga nahitabo, gahapong adlawa, no? We were expecting kauban si Professor Belino, sukin nato dere nga every Monday. It has been a very exciting day because kasagaran daghang mahitabo diha sa Senado o diha sa kauluhan in general pag adlaw nga Lunes. Apan abtong miaging Lunes, mga katinig, mura og puff. wala kay dagko nga panghitabo, wala gyud na hitabo. Kay tungod mga katinig, walay sesyon nga nahitabo diha sa Senado nga nagkagubot-gubot tungod sa awayan sa politika. Mga katinig, walay nahitabo. Oh, no? Hangtod Martes, wala gihapoy sesyon nga nahitabo. Kay nga no, mga katinig, ang mayorya wala nisipot diha sa hawanan sa Senado diha sa ilahang session hall. Mga katinig, daghang mga accusations and counter accusations nga nahitabo mga gikan sa lahi-lahi o ning duha ka kampo nga nasiak diha sa Senado. Adunay kampo na matud pa supporters kuno sa kanhing presidente Rodrigo Roa Duterte. O gaduna po yung kampo nga matud pa supporters sa administrasyon ni PBBM, kining ato ang incumbent nga president. Mga katinig, ato ning hisgutan, aning kamot kita nga makauban ng ato ang mga guests, no? Pero at this point in time, hindi na ito magdugay, kaya na sa ninya ang higala nato ni, no? Si Attorney Noel Filongco. Attorney, welcome, ug daghang salamat sa iyong panahon nga gigahin sa Tinig ng Bayan. Hello?
25: Mayong butlag, kaubang Romy.
22: Long time no here. Imingaw ko si Muntingog ba? Pero golden voice lang yapon.

0: Taga.
1: Mm-hmm. Okay lang, baka magbisaya ta? What is...
0: Okay.
1: Pwede po dato, pwede po dato sagul-sagulan, pwede po ta mag-ilunggo. Anyway, aha. Attorney, what is your take of what have transpired gahapon diha sa Senado kay after 2 days nga mura og na hiatus, adunay walay nahitabo nga sessions gahapon adlaw ang pagtungha ni Chief Escudero diha sa grupo sa karon gituwag na og present minority ang pagtungha ni dating Senate President Chief Escudero mao'y naghatag og dugang katong kinahanglan nga dugang numero para adunay quorum nga mahitabo og gipang-ilisan ang tanan nga mga committee head sa Senado.
0: Katong mahitabo gahapon dunay problema gyud no kay aton tanaw on 12. Para lang siguro mahibawan sa atong mga tagapagpanginaw ang atong balikan unsay inasulti sa atong konstitusyon sa atong 1987 Philippine Constitution no. Labi na tong sa under Article 6 Section 16 nga klaro kayo dito kaubang Romy nga ang quorum gi-define man sa atong constitution no, the quorum of the Senate is composed of the majority of its members. So pila man ang atong ano karon
1: 24
0: senador 24 so the quorum supposed to be is 13, di ba? Pero ang gahapon hitabo 12 man sila. So doon ay problema na kung atong tanawang gin sa atong konstitusyon, no? So, sa may mahitabo gahapon, nag-proceed sila doing business even wala sila yung quorum.
1: Wala yung quorum.
0: O, 3C man ang ginahanglan. So, kulang sila o usa ka membro na ang 12 yun, no? Sa mathematics,
1: pero attorney, adunay mga assertion. Actually, gahapon lang na ako nadungog na naaday gitawag o kining simple majority o katong sa term nila adunay duha ka klase sa majority, no? Pero nagaingon si Senate President Franklin Drilon nga adunay na president in the past because iyang experience mismo plus katong gina quote nila na Alviro case, no?
0: Avelino
1: case, no? Pero sa case mismo ni kanhi President Franklin Drilon, no, sa dihang siyang presidente sa Senado, aduna ko na nahitabo nga tulo sa mga senator sa naa sa abroad ug ang tulo naa sa sulod sa prisuhan. So therefore, wala sila sa control sa Senate and therefore nag-session sila nga minus sa unom ug ang nabilin is minus unom siya, ang nabilin is 18, tama ba? So 18. So dito sila nagbase sa quorum, no? Sa number nga 18. So meaning siyam-siyam pulo ang nahimo nga quorum ug adunay gipanghimo nga desisyon nga wala man na question.
0: Problematic ni hapon na wrong, no? Kay nimong tanawon ang circumstances of each case maglahi man katong gahapon. No? For example, katong ilang ginamention na Avelino versus Cuenco, it is a 1949 case, no? Decided by the Supreme Court. Kung imong kasahon ang kaso, ang circumstances biligod mo takdo sa circumstances kahapon. So, lahi di kayo.
1: Kung si kalahian, attorney?

0: ang sabi ni no, mao ni ang nitabo, no? Doon na nay determination of quorum yun, no? Kay nagsugod ang session buntag man, no? Then out of 24 na senador, doon ay usa nga nag-abroad. So 23 ang ilang gi-consider kay abroad man, no? Then doon ay usa nga naa lang sa Pilipinas pero nasa hospital, di ba?
1: Okay.
0: Oh, malala.
1: So that makes 22.
0: So kung atong tanawon sa gahapon, wala man sila nagsugod sa determination of quorum kay doon sila magdisila. Sa Abilino, ang nagsugod sila is 22 man sila. O lagi man ang 12 o sa 22.
1: Attorney, diba? Nagtanaw ko gahapon, no? Uga, adunay, ano, roll call, no? Uga, they decided, they ruled na ang 12 in attendance constituted a quorum.
0: Sige, hatag na lang nato nga, no?
1: Okay.
0: Bilang, ano, pero tanaw na to balik ang konstitusyon gihapon. Sabi na sa gisulti bitaw nato ganiha nga Article 6 mao ni ang judiciary, no, nga naa sa konstitusyon. Sa Section 16, Paragraph 2, ang sulti, o ang ano di ay, Paragraph 1, ang isulti diha na the Senate shall elect its President and the House of Representatives by majority vote of its respective. No?
1: So, the total number, absolute majority ang term ngay gamit when referring to the total number.
0: Of all its respective members. So, balik ya punta sa 24.
1: Okay.
0: Balik ya punta sa 3C. Diba?
1: Dali lang, attorney. Adunay contention manggod, attorney. Mao nga wala nag-elect o Senate President because the Constitution is very explicit in saying na dapat ang to make an election of a Senate President valid, it has to, or dapat makamuster ang candidate og 13 votes, which is gitawag nilag absolute majority. Pero ang pag-elect any other matter diha sa Senado, kung naay mga desisyonanan, can be decided by a simple majority. Now, ang ilahang contention, okay, wala may nag-elect og presidente kay kinahanglan big 13 and we don't have the number. But to come up with a decision or pag-elect og other pananglitan kini mga chairmanship sa mga committees, they actually do not need the 13 because all they needed is 12, which is a simple majority of what of ano katong actual number nga ilahang gi define, which is 22, considering the fact na si Senator Bato de la Rosa is in hiding and Senator Jinggo Estrada is languishing in jail.
0: So, mauna, sayok bihapon sila, no?
1: Okay.
0: Kung ilang basihanan ang Abilino, dili na mo fit sa ilang narrative, wrong.
1: Okay.
0: Kaya naman, ang usa sa abroad, si Sakaron, si Bato, no, wala man na sa abroad. It's in hiding because of the ICC, ano, diba?
1: Pero ang ginaingon nila, attorney, excuse me attorney, ang case daw ni Bato og ni Jinggoy, wala sila sa jurisdiction sa Senate. Kay where can we find Bato? Diba? Wala man siya. Ang second, si Jinggoy, being incarcerated, wala siya sa walay hold, walay jurisdiction ang Senate sa iya, but it is the court that has jurisdiction over him. And so therefore, kung kinahanglan kung gusto niya nga mutambong sa mga hearing diha sa or mga meeting sa Senado, he has to secure the permission of the court that has jurisdiction over him.
0: Oh, pero mao ni Romo ang atong bantayan.
1: Okay.
0: Nata kay konstitusyon nga na klaro kayo majority of its members or all majority vote of all its respective members
1: in para voting nata, for a Senate president.
0: Oo.
1: Ha? Or so, Congress.
0: Even sa rules sa Assembly, no? Sa rule to election officers, klaro niya po na diha nga ang sulti, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members.
1: Mm.
0: So, ano na, 24, balik yapon sa 13. Maskin ang usa in hiding, maskin ang usa sa bilangguan. Si Jingo sa bilangguan, wala ko pa nga siya
1: convict.
0: Wala pa man siya
1: di-qualify.
0: Si Bato gihapon. Ang akong pagka shortcut sa minority ba? Kung mauna ang sitwasyon gihapon, wala lay naka-advise sa ilaha, na according sa ilang ulos gihapon, no? Ang pag-elect gihapon sa Senate President pro tempore, kailangan niya po ang 13.
1: Mm.
0: Diba?
1: Yeah.
0: Kailangan mo nga sa ilang rules. So,
1: pero,
0: ang na dihimo nilang hapon, mami nga,
1: okay.
0: Is, according niya po sa ilang, adjourn or i-compel ang attendance sa mga absent na wala na nilagin mo.
1: But how can you compel De La Rosa and Jingo Estrada?
0: No. Not only ang ubang pa. Ang ubang. Kay dosi naman na sila.
1: Okay.
0: No? Pwede mo may i-compel ang ubang. Except sa dua.
1: Mm.
0: Pero ang bottom line niya is ang pag-determine sa quorum o ang kinahanglan nga boto na para maka-elect o mga officers sa Senado is 13. So, kailan din sila o usa?
1: Aha. Nabod sila kinakota, attorney, nga rules na matod pa ang Senate President kung dili siya available nga mag-preside in 2 successive days, 2 or more successive days, pwedeng somebody else will take over the presiding of sessions of the Senate. Marag isa ni sa ilahang gihimo or gigamit ang rason nga si Wen Gatchalian ang nag-preside.
0: Ang imong minasulti, Rom, is kining rule 4 no, sa Senate rules na section 4 na nisulti na doon may tulo ka conditions na kung ansa ang Senate President pro tempore may assume presidential functions. So imagine na kinsa man sa karon no katong wala pa kahapon kinsa man ang Senate President pro tempore. Si Ligarda.
1: Ligarda.
0: Diba? Oo. Wala man si Ligarda po. Diba? Oh, pero tanaw na to sa rules and sulti. Klaro man kayo nga, Senate President pro tempore may assume presidential functions.
1: Yeah.
0: Tulo ka kondisyon. Kung sa man ang usa ka kondisyon niya, una, no? When the president is absent for one or more days. Oh, okay, no? Si Cayetano absent man, di ba? Oo. Pero atong tanawon, isulti dere sa when the president is absent for one or more days, isulti dere, it allows the existing, kinsa may existing Sigurda, no? It allows the existing pro tempore to assume functions temporarily.
1: But attorney,
0: dili man siya existing. Diba?
1: Attorney.
0: I-elect siya sa dosi na wala ano ko.
1: Yeah. Pero attorney, if ka ng 1 or 2 days ng absent ng presiding officer, if that rule applies to the presiding officer, in this case, the president of the Senate, will it not also apply with the Senate pro tempore?
0: Ang gisulti niya is the Senate President pro tempore may assume presidential function. So existing, di ba? Existing.
1: Yeah.
0: So kung balik ka na to,
1: but katong rule ba? I mean attorney, katong ruling ba nga 1 or 2 days na absences, kana nga rule, will it not also apply dito sa President pro tempore? Kasi absent pang po si Ligarda.
0: No. Ang kiningi sulti na to is it refers only to the absence of the Senate President. No, klaro mo na.
1: So walay rule if walay silent bang rule kung both the Senate President and the pro tempore are absent?
0: Yeah, of course, kung dunay quorum, walay problema, di ba? Kung dunay quorum, walay problema na pareha sa binasayit nila Permin Adelino Case versus Cuenco. Nga nagsugod nga dunay quorum kahit 22 man sila tanan pero nag-walk out, so nabilin lang ang 12. Nag-walk out ang 10, ang 10 senators dunay nabilin nga 12. Diba?
1: Tanagya po yung quorum.
0: Mao ba na ang hitapo? Wala. Diba? Nagsugod ko sila sa 12 na wala yun quorum. Wala po sila dili po authorize kay 12 raman sila to elect a Senate President pro tempore. Di ba?
1: Okay.
0: So, kung tamay na itabog hapon, ito na na void ad initio. Because it contravenes sa Constitution, it contravenes the Senate rules.
1: So, what do you think will happen in the near future sa sunod na mga adlaw, attorney, considering that Alan Peter Cayetano, wala mag-git siya natanggal as Senate President, pero nahimo siya nga sa kinisi Juan Gatsalian, gideclare nga acting og Senate pro tempore. Si adunay mga orders sa ilahang duha nga magkalahi. Like, for one, si Senator Cayetano, nag-ingon siya nga magapadayon ang hearing karong adlaw sa Blue Ribbon Committee, which is headed by no other than his sister, si Pia Cayetano. On the other hand, si Wing Gatsalian napuy order sa mga staff sa Senado nga you can work from home today. Wala daw mga business nga himuon ang Senado karon. That is as far as Gatsalian is concerned. And I think with this, sa mga panghitabo karon, it has not resolved the impasse, but rather it actually mas di grabe pa ang polarization, mas di grabe pa ang banggaan kay murag karong adlaw, considering that both Gatsalian and Cayetano have different orders, the thing that is to watch today is kung kinsa ang tuuhan sa staff sa Senado.
0: Well, it remains to be seen, no? Pero kung ako ang pamatanaw ni mo, is ako tanawon, yun, kinsa ba ang Senate President legitimate?
1: Okay.
0: Diba?
1: Wala may questions.
0: Wala man na, wala man natanggal si Cayetano. So, siya pag-iapon ang Senate President. So, this order must be followed by the Senate staff. Diba?
1: Okay.
0: Ang katong kay Gatsalian, ang iyan gigamit is kanang acting siya. O nga nung mag-acting man ka na may si President.
1: Balik nga po na attorney sa issue on quorum because ang assertion po sila ilahang grupo while dili sila makaboto o bago nga Senate President because they don't have the number which is 13 ang ilahang ano giilang nga quorum na 12 is enough kuno to declare all seats sa Senate vacant. So kung ilahang side ang tanaw ni mo, bakante ang tanang seats. That's why nagbutan sila, nag-elect din silang mga ipuli nila sa mga committee and ang ilahang pagtuo is pati ang seat ni Senate President Cayetano is vacant. Though wala may ipuli siya. Okay. Diwa ba kung sila wala may na-elect ka mupuli siya.
0: Mauna everything na atong nadumuga ang ilang sumpi acting ra kay ana pero imong tanawon yun voice of inisyo yun ang ginimo nila no? Because it really violates the constitutional position sa
1: invalid from the very start
0: sa legislative portion of the and then even they violated the Senate rules. Klaro kaayo, no? Senate rules. Tapos, naa sila hindi pang sulti pang mga justifications. Lisa nga, itong Abilino versus Cuenco, na di mo pwede mo fitin sa ilang justification. Dura pa sila hindi side na usagi hapon na katong posible katong imong sulti ganda na, no? Kung imong basahon po, lahi po itong circumstance, no? Ang the best na gihimong unta nila ana, is i-adjoin or i-compel, no?
1: Ipatawag, ipapulis.
0: So, kung they believe na doon na sila ay number, ilang i-compel unta ang mga other absent members, no? Through warrant of arrest. Pwede na eh. Diba? Pero wala nang ilagay mo. Kung sa ilagay mo, nag-declare sila vacant, tanan ng mga posisyon, nag-elect ang Senate, ipulihan nila si Ligarda as Senate President pro tempore, diba? So, violation na, tanan, sa akong opinion na, no?
1: Yeah.
0: Pero of course, everything will be settled
1: in the
0: Supreme Court, no? Pero ang kapatid lang is doon ang gitay constitutional crisis karon. Grabe ng kagugot sa Pilipinas, naglisod na mga Pilipino sa presyo sa gasolina, although susunti nila ni Punhon, pero mahal lang yapon, mahal ang panipunyon, no? Ang negosyo karon, grabe po ka crisis, no? Ang inflation, abot na ang 7, tapos nagkagugot pag yun ang Senate.
1: Attorney.
0: Because, unsay dahilan.
1: Attorney, nindot kayo na limuhang punto because you are saying nga murag dili man ta mag-deserve ang ilang mga drama-drama di asasina. Do kayo dahil pag-actually mga basic o legitimate issues that is or that are affecting the lives of the Filipino people. Pero aduna po isa ka-assertion, balikan sa nato ni, no? Aduna po isa ka-assertion kining grupo nila Sen. Gatsalian. At allegedly, si Cayetano is guilty of 3 counts of violation diya sa ilahang rules kay katong wala niya pag-preside sa meeting, wala pagpatawag sa meeting for 3 successive days, wala pagpatawag og session for 3 successive days. Ilahang giingon nga kung magpadayon to nga tulo ka adlaw na wala inahimo ang Senado tungod kay ang presiding officer wala man niya gihimo ang iyahang trabaho, we might as well move para ang for the sake of the Senate to function, no, the way it has or it is supposed to function. O diyan, morong mabula ang linya ni Chis Escudero sa iyang statement nga, oy, wala ko'y ginapigan doon eh. Wala ko'y dili ko for any faction or any group, but I am here for the Senate to function. Maraging ana, ang iyang tono sa iyang statement.
0: Wala nga, akong masulti ni Roman Romy is the end does not justify the means, di ba? Kanang ang inyong end is noble, pero ang means sa sukwahit man sa atong 1987 Constitution, no? Sa Senate rule mismo, no? So, isa ilang inasulti na amay sa rules book nila na amay ay ano po na, laing means or laing remedy, ana, pero wala ang gagi exercise. So,
1: okay.
0: Dako gikaing problema, no, na atong gina atubang karon sa Pilipinas. Ang usa ra man ang bottom line, Kauban Romy, kung it may allow me to interject, ha?
1: Yeah, go.
0: Nganong nahitabo na, dili gyud na sa impeachment, atong tanaw, no, ay iban sa impeachment, pero dili. It's because gusto nila dili madayon ang ano karon ang Blue Ribbon Committee nga investigation karong adlaw. Dili nila gusto ipatawag tong 18 ex-soldiers, dili nila gusto na mag-testify tong uban, no, nga mag-gyud itumbok sa mga testimony sa mga ano. So and then naay gyud mga senador nga nalambigit yun sa kami atong blood control scandal, no? So, mara, they want really to evade the truth, no? They want to, ano, no? Make all means for the Filipino people to know what is happening sa ginatawag na itong blood control scandals.
1: Attorney, I respect your decision, your opinion on that. Pero mura og lisod man pud tuuhan. Lisod kayo patuohon ang katauhan nga it is not about impeachment, because ang tanaw ni mo ang timeline, tanaw ni mo ang mga panghitabo, ang pag-agaw sa liderato sa Senado from Soto was time at a time na ang Senate has already constituted itself as an impeachment court, and at a time that the articles of impeachment would be submitted sa Senado, and of course bisan ang mga statements sa both camps, di ba, ang statement sa kampo ni Marcoleta ni Cayetano, klaro man kayo ang ilahang leaning. Si Senator Padilla himself was saying pag-abot pa lang anang articles of impeachment diha sa Senado, iyahagid ang babagan. On the other hand, kining nasa PICAS grupo nila, kinsa ba ni sila, Wen Gatchalian, ay identified po sila nga pro-impeachment. So, however you look at it, ang mga bangayan diha, kuan yun, naka-hinge yun, naka-anklag yun na siya sa impeachment. Kaya, for one, kanang proposed amendment sa rules nga ang mga absentee senators will be allowed to vote by electronic, that is in preparation sa eventuality that some of the senators identified kay Sara Duterte will be jailed, kaya naman sila mga kaso, so para makaboto gihapon sila bisan na sila sa presuhan. Sa PICAS bahin po kanapong proposed amendment nga ang Senate can actually name or appoint a presiding officer, that has also been designed para to favor in the impeachment proceeding against BP Sara. So, however you look at it, listen kayo sa tuuhan na walay labot ang impeachment dere.
0: Maumani, with your respect sa inyong statement niya ganina, remember, before pa, no, si Soto, di ba? And then, on the day na katong kanu sa bato ni 11. Ni 11.
1: Tong pagbutho ni Bato de la Rosa.
0: Mao po to ang pag-take over ni
1: Cayetano.
0: Ni Cayetano. Ni 11 niya po, ipasa sa House of Representatives, no? Sa
1: ang Articles of Impeachment.
0: Ang Articles, ang di-pronounce nila na nagbutuhan pa muna sila na i-impeach sila si Inday, di ba?
1: Oh. Actually, so, ang butuhan was before. Before May 11.
0: Hindi, May 11 po na na ay butuhan sa plenary.
1: Sorry, attorney, two days after sa butuhan na transmit sa Senado.
0: I-transmit, no? Now, ang transmittal gihimo po sa 11 katubitan, yeah. Ay to be corrected, no?
1: Mm-hmm.
0: So mato nga ang Senate President na si Cayetano, di ba?
1: Yeah.
0: Gihulat nila, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, so kung atong tanawon is ang mga proposals dili na sa ako sa akong opinion,
1: yeah.
0: It's not really on the impeachment, pero of course doon ay nailabot po, no? Pero kung atong tanawon sa unsay gisulti po sa atong constitution in terms of impeachment, lahi man po ang threshold. Kaya ang threshold na ang kinahalan na boto is 2/3, tapos ang 2/3 na boto is 16, di ba?
1: Yeah.
0: So kung karon nga mitabo ang 12 plus 11 is dili gyud na maka ang kung katong mga pro impeachment nga imong gisulti nga dili gyud na sila kaabot og 16,
1: yeah.
0: Diba?
1: Because at the end of the day, attorney, it will be a numbers game.
0: Yeah, yeah. Mao gina ang impeachment, no? Ang number man gina 16. Oo. So ang ila gina ay ako gyud is not on the impeachment period nganong mag-take over sila. It's because ang ako gyud nga gibarugan karon is ini sa flood control skandal nga sa Blue Ribbon Committee nga dili bisnila gusto ipadayon. Mao gani na ang question ko. Mao dili nila gusto ipadayon. No, sige, kukuhang luwaw ako sa senador na wala dili magko-involve niya, no? Gusto lang man ako mahibawaan ang unsay tinuod. Nganong tunggang man imo? Diba? Oh, karon yung kur. Ilang si Erwin, misulti nga, cancel ko, no? Ilang i-cancel man nga. Ang semi-presidente mismo, si Cayetano ang nag-schedule, Diba?
1: So,
0: ikahadlukan din na, kung wala sila ikahadlukan. Diba?
1: Mahaligin na, attorney, kaya polarized ang mood kayo, and whether you like it or not, kanang Senado, na-divide siya sa pro Duterte o anti Duterte camp. May nga naman na siya. Realidad mo na siya. So kung maingon si Tulfo nga cancel ang hearing, mura o gato po sila nga. Sila ang nasa poder. But matod pa ni mo, kuha na, void from the very start, no? Void ad initio mo ang inyong legal term, no? Pero, nag-ingon gihapon si Tulfo nga under his leadership as committee head sa unsa na committee ng nag-imbestiga da kining gihead ni Lacson dati nga gianuhan ni gipulihan ni Pia Cayetano
0: sa Blue Ribbon.
1: Ah, under his leadership, sa Blue Ribbon Committee, all members of all senators are welcome to become members, whoever wants to become members. Pero of course, kuana mura siya og dili man ingana kasayon kay na may mga rules po nga ginasunod. Attorney.
0: Hello.
1: Yes, attorney.
0: Hello. So, nawala ka, Tauban Rom.
1: Okay, sige. Anyway, adto na to ning lain na pud na issue. Adto na to si Senator Bato, adto na to si Jinggoy Estrada. Do you think nangayo na si Jinggoy Estrada sa korte nga tugutan siya nga mutambong og mga Senate meetings and sessions nga wala siya naka-uniforme atong yellow nga ginasuot sa mga persons deprived of liberty o dili siya nakaposa sa ang initial nga giingon sa Sandigang Bayan, that is beyond our kuan limit, o murag wala mi ano jurisdiction to allow or not to allow you on that. So asa man dapat mo hangyo ni si ano Jinggoy Estrada, o do you think mag-grant ng iyahang wish considering na daghan nag-president si Enrile, si De Lima, si Trillanes, kinsa pa ba? Sila tanan were not allowed while in prison, were not allowed to participate because naman po rule ang Department of Justice nga ang persons deprived of liberty dili sa allow mag cellphone, syempre dili po sila allow mag laptop. So unsay take ni mo ani?
0: Well, ang ano nga is Jinggoy Estrada is charged with non-bailable, no? Crime na plunder. So, really, hindi siya pwede ka-bail. So, meaning, kung hindi siya ka-bail, preso din siya. Hindi dito akagawa sa preso one, no? And I think it's not a justification na senador siya na gusto niya mag-participate sa fiscally na because of that, i-grant ang iyong, ano, I don't think na i-allow na, no? Unless ang korte musulti nga although non-bailable na room sa korte, doon na may proseso po na ang defense mo present of mga ebidensya korte nga isulti nga non-bailable na ng kaso, pero because weak ang ebidensya, i-allow siya of bail. So kung mag-iagian na proseso, then the court will determine na weak ang evidence of the prosecution.
1: Maka-bail.
0: Kung i-allow sa mag-bail, that's the time na pwede siya maka-attend dito physically dun sa Senado.
1: Gisigutan naman ito na attorney, pero unsay imuhang fearless forecast because aside from Jinggoy, si Villanueva, si Chis Escudero, another case pod ang giatubang ni Ruben Padilla og no less than the Senate President, no, for obstruction of justice. Gifile din ng grupo sa Tindig Pilipinas nila kinsani Kiko Aquino D. So if and when say two more senators will land in jail, unsay mahitabo diha sa Senado, what will happen to the majority? Who will be the majority and the minority? And unsay implication ni ani sa unsay mahimong implication ni ani dito sa Senate trial sa impeachment rap against sa VP Duterte?
0: Kung sa impeachment, while ang mga senador gikasuhan, nabilanggo, no, ang 16 votes to convict VP Sara will not be changed. 16 lang yapon, di ba? So kung dili sa voto ang uban, I think that will be advantage, no? Kay dili ba sila katuwa o 16?
1: Maglisod.
0: Oo. So,
1: Pero mas sa yung attorney, sa yung kaya mag-acquit, yes? Kaya they only need 9, if I'm not mistaken, tama ba?
0: Yeah, yeah, yeah, 9. Oh, kay kinahanglan namin noong 16, di ba? So kung naana kay 9, hindi mo makuha ang 16
1: ang
0: na
1: 16.
0: Votes. O ang 2/3.
1: Mm-hmm. So, what will happen na to ni? Ano siya mahitabo? Kaya even sa process, sa proceedings, granting it will still be Cayetano who will be the presiding judge sa confident man gihapon ang mga congressmen na prosecutors na okay, ang ilang thinking karon is because of the kanalagi numbers game, ingon sila nga, well, mapildi, mudaog, ma-acquit man ang vice presidente. What to them is important is ma-present nila, mapaguwas nila o mapasabot nila ang pieces of evidence sa katauhan. But of course, sa side kita, nga gina-question po din siya sa Sara Duterte camp, who claims or which claims na unconstitutional o na ay mga gi-violate nga proseso ang Kongreso sa pag-gather nila o ebidensya. Attorney?
0: Well, sa karon na setup, I think doon ay question na karon sa Supreme Court, no?
1: Ah, okay.
0: Kahit dito sa hiling sa 12, no? Doon ay mo question po sa Supreme Court sa epekto sa impeachment, no? I think naana, no? Pero hindi ako pwede. Ako na nang bana-bana ba? So, no to, akong take ka diha, Tauman Romit.
1: Hypothetical question. Maabot bang yun ni action sa Supreme Court? And many believe na maabot yun sa Supreme Court. Hypothetical question. Unsay mahitabo kung pananglitan mo daog si Cayetano sa iyahang pagdulog dito sa Supreme Court o sa pikas bahin, unsa po'y implication, unsa po'y mahitabo kung dili siya panigan sa Supreme Court?
0: Kung madaog si Cayetano, so klaro mo na nga ang sulti sa kakurte nga ang 12, dili yun na upang secured of quorum, ang 12 po, dili po na maka-do business, ang 12 dili po maka-elect of mga officers sa senador. So, tanan nga dipangihong karon sa 12 na senador, mahimong void ab initio, no?
1: Illegal.
0: Beginning. So, wala effect, no? Wala illegal effect. So, kung on the other hand, musulti ang Supreme Court na kanang walay paglapas sa konstitusyon, so ang mga gipanghimo lahaton sa 12 katao ang mga senador, no, will be upheld, and then of course ang ilang mga desisyon, no, ay valid, no, mga ang kabuo nila, no, pero let's wait for the Supreme Court to speak niya ito. Wala man yung speculation, no?
1: Actually, bisag speculation.
0: Bisag man ginaalaw ang speculations.
1: Aha, bisag speculation ng ato, I think you are more in a better position to ano siguro quote unquote speculate because you are you have the legal mind. You have the faculty to do it. Dili pala sa mo ng mga mayukmok ra in taon. Aha, at attorney, siguro lastly on question on my part, because we know each other, and in terms of background siguro, medyo natay similarity, and in terms of mga pagtanaw sa mga basic issues, natay similarity. Now, from the start, I've known you as a student leader, as a an opposition, or as a person who always wanted to ferret out the truth and side with the truth and favor the kining katawhang Pilipino amid any hula balus bickering sa mga politicians, you always have this lens of looking at things sa konteksto sa mga mamumuong naglisod, sa mga farmers, etc., etc. Amid all these things nga nahitabo, abid sa mga things nga mahitabo pa, especially sa proseso sa impeachment, asa dapat, unsa dapat ang atong panawagan sa mga katawhan, sa mga ordinaryong katawhan? Kaya ganiha, opening pa lang nimo, initially, daghan kayong mga issues, legitimate issues nga giatubang sa mga katawhan nga nakalimtan tungod kay kining ato ang mga piste o mga kawatan ng mga politiko, ang gibangian ang malita. Attorney?
0: So, ang katawhan karon dapat mo anticipate yun, no? Ang ato mga batakang na sektor inanglan dumi-stake karon sa
1: how will they participate, pangyong, attorney? What do you suggest? Well, how will they participate?
0: Through the social media, pwede through sending of letters to the respective house representatives, house of sa lower house, through mga fora, through sa mga conferences, no? Muna. And then of course yun ako ng sulti na to ng show force, no? Kaya, no? Kay dapat maging active citizen gita, no? Kay dili na to gusto nga ang ato mga balaod, no, i-bend lang, diba? Bending the laws will not do good sa ato, no? Pero sa atong nakita na ron, na ay mga bending the laws kung sa asa makapabor, no? So dapat ang katawahan mo salmot yun. Ang dapat na himuon karon is parehas ni na kay programa after me siguro kinanglan ang mga farmers, mga fisher folks, mga urban poor, women, no, magpa-abot po sila sa ilang mga opinion, mga observasyon through your program, kaubang Romy, no? So, muna, dapat active citizenry, tapos atong iubanan po, atong pag-ampo, nag-tuo man ta, nag-inintanan, kauban na to ang Diyos, no? O ang Diyos, mahal man ang Pilipinas, ang mga Pilipino, mahal niyang Pilipino, dili niya pabayaan, no? So, muna, ang akong hagit, no, sa atong mga katawhan nga nagpaminaw karon sa imong programa.
1: Pahabol, attorney, no? Kaya importante po ganyan sa ito ang tanaw. Ang mga simbahan, naghinahinay naman sila og padayag sa ilahang mga ano opinion, no? Isip mga ano, mga magtutupa or kanang nagaguide sa ilahang flock, no? But ano, amazing or sana yung matingala, katingad-an kayo ng ano ang mga local government units, especially mga chief executives, have been very silent about aning issue karon nga nagkagubot na dito sa kauluhan. Halos kada adlaw ang ato ang mga media mao na lay giatangan ng Senado o Kongreso, pero si mayor, si vice mayor, si gobernador hilom man kaayo. Unsa may panawagan dapat ani sa ilaha, di ba? Ano na po sila ay responsibilidad nga giyahan ng ilahang constituents para makakabot o well-informed decision?
0: Well, sa ato mga local government officials, situate na nila nga walay korupsyon na may tabo diha sa ilang gobyerno, di ba? ang grabe man diyan ang korupsyon karon. Naglisod na nami ang mga katawhan, dili pa ka makahatag o maayong serbisyo publiko, di ba? Kay imo pang gikurakot ang korta sa katawhan, so lisod na kayo na, no? So mara na ako, Rom, not mo yung sarili nga movies ka sila per me o unsay mahitabo. They can be silent on the issues provided na ang ilang pamalakad sa ilang gobyerno
1: limpyo
0: sa local government na nagahaon sa kinahanglan sa katawhan, no? So they have to avoid corruption.
1: Yeah. Kaya ang panawagan ba sa mga kining mga nagamatsa sa kadalanan, panagutin ang lahat ng sangkot mula sa kay Presidente Marcos hanggang siguro sa mga janitor. Kay sorry ha, sorry to say this, pero tinood magod reality nga down the levels of the janitor na na po yung mga
0: kanang mga sa Blue Ribbon Committee karon nga investigation, dapat dili na nila pumigan, no? Tama na kanya ang baluta kung unsa gyud ang tinuod. Pero kung walay mayong investigation, puro na istorya sa outside sa legitimate na body, no? Magkayagaw kita, no? So akong hangyo lang yun na let the truth be revealed to the public.
1: No? I agree, Attorney.
0: Because that will set us free, di ba?
1: Yeah, the truth shall set us free. I agree, perfectly agree, in the same way that hindi dapat pugnan ang impeachment trial against VP Sara Duterte.
0: Dapat pugnan impeachment. Padayon, actually, nagpadayon man, di ba? In fact, nag-set na gani o schedule sa July.
1: July 6, if I'm not mistaken.
0: Wala tayo dapat punggan. Of course, ang pikas nga mga abogado, naman ay mga tawag nga itong legal, no? Legal strategies. So, pwede na nilangin mo, no? Para lang sa kadaugan sa ilang kliyente.
1: Actually, so, I have always wished na after the one-year ban na period ay more strong or a stronger articles of impeachment or impeachment complaint against the President Marcos isang at diha sa Committee on Justice. Attorney, daghang salamat sa iyong panahon ng gigahin sa Tinig ng Bayan. Lampas na ta sa ato ang oras sa imuhang parting words ug mga panawagan.
0: Well, daghang salamat po na kauman Romy. No, it's nice to hear your voice again. Daghang salamat sa kay Manager Loloy, no? Nga gitagaan ta og panahon nga makaambit pod sa unsay atong observasyon, sa atong opinion sa mga analang gidigit karon, no, sa atong nasod, labi na nga katong atong istoryahan nga sa may sa Senado. Oga rasosyod Rom nga willing man ta nga mugahin og oras para makaservisyo po ta through sa imong programa, ano, sa atong mga katawhan. So maulana, dagan salamat og maayong buntag sa inyong tanan.
1: Salamat kay Attorney, and actually I was also about to say it na untain sa sunod ng mga higayon you will extend Tinig ng Bayan similar courtesies, more power og keep safe mga katinig. Mao ka to ang tingog ni Attorney Noel Felongco. Kini si Attorney Noel Felongco, murag nahimo na siya nga kuan ba, konsihal ba sa Cotabato City. But nami mga common denominators ani ni Attorney Felongco, because ex-seminarian po din siya. And nag-abot mi ani diha sa Cotabato City. Pero murag dali na siya nga diocese South Cotabato Dapit. But he's also an ex-seminar. Mga katinig, lampas na ito sa itong oras, sa 3 minutos na human mula ba yung alas 7. So sa ngalan sa itong partner, tining ko rin ta Ruby Padilla season nga doon ay giasikaso dito sa hospital sa Davao. Kami nagapasalamat sa inyong pakiguban ka namo o nang hinaot nga unta sa talang higayon Lunes hangtod Sabado. Magauban-uban kita, ayaw ka mughawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita mayong morning kanato horot.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonanca, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako ng A-plus ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kali akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mga siya. Kung makainom ko anagod, lagsik kaya akong lawas or minti. Kaya lang lihok ko pero sa balay ba, makainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa agod baby bro, nalipo lang ako sa inyo ng tanaw. Kapag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
8: Maayong adlaw kanato tanan. Mga kahigalaan, ni anapod tay bagong i-introduce nga kapsula sa inyo ha. Kining ganado kapsul. Nganong ganado kapsul? Kayo basta makainom ka aning ganado kapsul, lagsik ang imuhang lawas. Bisan unsa ang imuhang trabaho, dili gyud ka makapoy, dili ka matamad, dili ka katulgon nga naa ka sa trabaho. Tungod kay tanan imong buhaton, ganado gyud ka. Ug labaw sa tanan, ang paglabing-labing kay misis, bonus kaayo ka na sa ganado capsule. Bisan og senior citizen na ayaw pag-ingon nga wala na kay kaya, basta naa kay ganado capsule, walay hinungdan nga dili nimo mahimo kung unsa ang gusto nimong himuon. Sulay lang ang ganado capsule, mapalit na ka na sa mga butika. Lingaw gyud kaayo kining ganado capsule. Dali, palit na.
9: Hello po,
7: Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani
9: ng Yaki Broadcasting System.
10: Oras sigala alas 7:09 na. O sir,
9: Time Checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Joy FM sa probinsya ng Cotabato. 105.7 Joy FM Davao Oriental at 87.7 Joy FM Panggal Bay, Misamis sa Occidental. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, babae patay matapos pagbabarilin sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Headline. Topmost wanted the person sa South UP, Maguindanao del Sur, na aresto ng mga otoridad. Headline. Samantala, Cotabato Provincial Police Office Director Colonel Ramil Huhilya, tinutukan ang naganap na pagpatay sa isang mister sa harapan mismo ng kanyang pamilya sa Mlang, probinsya ng Cotabato. Headline. At samantala, isang CAFGUM member, binaril ang kanyang kalibin na partner sa Lake Cebu, South Cotabato. Headline. Balita mula naman sa Bukidnon area, crisis sa tubig at kakulangan ng classroom ang inaasahang malaking problema ang kakarapin sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Headline. Dalawang suspek sa kaso ng pagnanakaw na aresto naman sa Matis City, Davao Oriental. Headline. Halos sa 2 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Davao del Norte. Headline. At samantala, mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto naman sa Osamis City, Misamis Occidental. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
4: Diabetic ka?
5: Yes.
4: Ilang imong blood sugar?
5: Before, naato sa mga 9.
4: Tapos?
5: So, dito sa akong pag-umakamunin niya ba ako na inicheck in Serpentina? Nag-atake ko twice a day.
4: Bila kaadlaw ni mo na matikda, nagbaba imong blood sugar level?
5: After 1 month
4: ano? Paano sa limang pag-inom sa Serpentina?
5: Empistoma.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Asa namin in towning akong bana. Oy, Guryo! Guryo! Taliragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso bantog ra ning kalitra in town o galagsik unya matingala ka kay manghikap naman pastilan hinoon dako gyud kay tabang sa iya ka ng ganado capsule pasagdan na lang gyud nako ni siya kay total bisag tiguwang nami. Makalingaw baya pod nahala kamudiha pag ganado capsule na pod mo.
7: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
8: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Laline Cavente, taga Miuhao, Kinapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Iyan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ginap na nga alas 7.

na si Sadia Upam, residente ng Barangay Makagiling, Sultan Kudrata, Maguindanao del Norte, nabatida sa investigasyon na habang ang biktima ay nakatayo lamang ng ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Habang ito'y nasa bahagi ng Barangay Bulalo, Sultan Kudrat, ang biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Sultan Kudrat PNP para matukoy kung ano ang motibo ng naturang krimen. Sa South OP Maguindanao del Sur, na aresto naman ng mga otoridad ang isang wanted person na matagal nang nagtatago mula sa South OP Maguindanao del Sur, at ito ay naaresto ng mga operatiba ng Ampatuan Maguindanao del Sur PNP sa Barangay Kauran. Ang suspect na nakilalang si alias Nanding, top 1 most wanted person sa municipal level at top 5 most wanted person sa provincial level at ikinukonsiderang top 10 most wanted person sa regional level. Ikinasa ng pinagsanib puwersa ng Ampatuan na PNP at iba pang mga law enforcement unit ang operasyon na matapos natunugan ang kinaroroonan ng naturang suspect sa bisa ng warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 13 may petsang Enero 30, 2026. Naresto ang naturang suspect dahil sa kasong panggagahasa o rape. May paglabag sa Republic Act 7610 ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa kasalukuyan ay nasa custodial facility na ng South UP Municipal Police Station ang naturang suspect matapos itong na-turnover ng Ampatuan na PNP. Sa Kidapawan City, inaresto naman ng mga otoridad ang isang lalaki nag-orientado, bit-bit ang isang bulo. Nakuha na pa ng CCTV footage ang pag-amok ng naturang suspect kung saan kanyang hinabol at tangkang pagtatagayin ng isang pump boy na isang gasoline station sa lungsod. Selos naman ang nakikita ang motibo ng mga otoridad sa naturang paghurumintado ng suspect makarang kanyang pinagdududahan na may relasyon ng kanyang kalibin partner sa kasama nitong pump boy. Inimbestigan pa ng Kidapawan na City PNP ang naturang insidente. Samlang, Cotabato, tinututukan ni Cotabato Provincial Police Office sa Director Police Colonel Ramil Huhilia ang naganap na pagpaslang sa isang ama ng tahanan sa harap mismo ng kanyang pamilya habang nagmamaneho ng kanyang tricycle. Samlang, Cotabato, sa ngayon ay tukoy na ng PNP ang mga suspect na responsable.

Matatandaan na kamakalawa ng gabi habang nagmamaneho ng kanyang tricycle. Ang biktimang nakilalang si Hernani Talamor Jr. kasama ang kanyang pamilya nang dikitan ng hindi kilalang riding in tandem criminals at pinagbabaril ito na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Personal grudge ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa naturang krimen. Sa Lake Cebu, South Cotabato, pinagbabaril naman ng isang CAFGO member ang kanyang kalibina partner sa bahagi ng Sitio Blit, Barangay Ned Cebu, Lake Cebu, South Cotabato. Ang biktimang nakilalang si alias Junaline, 32 years old, ay nagtamo ng sugat sa kanyang leeg matapos pagbabarilin ng kanyang kalibin partner na si alias Lorico, isang CAFGO member. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad alas 10 ng umaga kamakalawa o ng nakaraang gabi na kung saan ay nag-away ang dalawa na nauwi naman sa pagbunot ng baril na 38 caliber revolver ng suspect at sabay baril sa biktima. Agad namang isunugod sa Maito Municipal Hospital ang sugatang biktima samantala. Inilipat din ito sa Coronel City Provincial Hospital para sa agarang lunas. Agad ding sumuko sa kanyang kadri ang naturang CAFGO member. Ito ay sumuko kay Second Lieutenant Brent Rasul ng Alpha Company ng 105th Infantry Battalion, Philippine Army. Sa ngayon ay nasa kustudya na ng PNP ang suspect at naharap naman sa kasong attempted murder. Sa Makati City, naaresto ng mga otoridad ang dalawang mga responsable sa naganap na pagnanakaw. Ayon sa report ng Makati City Police Station, inireklamo ng mga empleyado ng Office of the Senior Citizen Affairs ang naganap na pagnanakaw. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ang dalawang mga sospek. Samantala, abot naman sa halos 2 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation ng araw ng Martes sa bahagi naman ng Lupon, Davao Oriental. Naaresto ang suspect na si alias Dodong, 54 years old, at kasama nitong si alias Drake, 57 years old, na kapwa residente ng Davao City. Aabot sa 220 grams ng pinaniwalang shabu ang nakumpiska mula sa kanila. Nabatid na ang mga suspect ay sakay ng Toyota Hilux pickup vehicle ng ikisa ng mga otoridad ang operasyon laban sa illegal na droga. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa mga ito. Sa Davao City naman, naresto naman ang pinagsanib puwersa ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines sa isang checkpoint ang isang manager ng pribadong kumpanya na taga Valenza City, Bukidnon. Nakuhana ng ilang gramo ng shabu ang naturang manager na si alias Alan, 44 years old, alas 9 kahapon ng umaga sa bahagi naman ng Barangay Lacson, Kalinan, Davao City. Nabatid na ang naturang suspect ay sakay ng kanyang kotse na may plate number NHN4119 at patungo ito ng Davao City nang nagsagawa ng pag-inspeksyon ang mga otoridad sa isang checkpoint. Nadiskubre na mayroon itong itinagong shabu sa likod ng floor mat ng passenger's seat nito. Aabot naman sa halagang 132,000 pesos na ang market value ng naturang illegal drugs. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng naturang

Ginatang alas 7:25 na ang oras. Samantala, balita. Mula naman sa Misamis Occidental, naaresto naman ng autoridad ang isang driver ng pribadong sidecar sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi ng Barangay Aguada sa Usamis City. Ang naturang suspect na nakilalang si alias Junjun, residente ng Purok 5, Barangay Karangan, Usamis City, ay nakuhanan ng ilang gramo ng shabu. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nagsanipuwersa sila ng 2nd Provincial Mobile Force Company at ikinasang naturang operasyon. Matagal na umanong isinailalim sa surveillance operation ang naturang suspect dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal na gawain. Ang naturang operasyon ay sinaksiyan naman ni Barangay Chairman Leo Pigalan ng Barangay Aguada at mga miyembro ng media. Kasong paglabaga sa Republic Act 1965 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng naturang

0: dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bukana, Davao City. Kay nagapahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
1: Amo tingala na ako ka, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon na ako ang tingin, nabughat daw ko. Kaya mo ito nga, nagpasalik ka sa akong bala, kapalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa umuli ko talong dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mo kuya. Okay na kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mga siya. Kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas warminti. Kailang lihok dito sa balay ba, makainom na lang ako ba na pagpahulay sa agod, baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
4: Lami eh. Wala ka po eh. Lami liho. Kaanin mong lawas. Inaginom mo yung symptom ka. Lami mong lawas.
5: Kapila pag kaminom sa isang adlaw?
4: Ha? Katulo. Buntag, unto hapon. Gutungan ko. Kapila pong kaon na kung imunon.
5: Kapi nga.
4: Coffee Yaki 7-in-1.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
6: Ginap na nga 7:29 ng oras. Mga dagdag na mga balita, balita mula naman sa Taguluan, Misamis Oriental. Nagpapatuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng pagkakaaresto ng ilang mga dayuhang Chinese na nagtrabaho ng walang kaukulang dokumento sa Sanjia Steel Corporation sa Taguluan. Nilinaw ito ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa isinagawang pulong balitaan kahapon. Ayon sa kanya, nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon kung saan katuwang din sa ginagawa ng investigasyon ang PBDEC Industrial Authority dahil sa aligasyon na dahil sa aligasyong hindi umano nakita ang mga paglabag sa batas sa kaugnay ng kanilang operasyon sa Sanji Steel. Sa kasalukuyan ay wala pang ipinapalabas na kumpletong resulta ng investigasyon ang Department of National Defense habang patuloy ang kanilang ginagawang pangangalap ng mga dagdag na mga impormasyon at ebidensya kaugnay ng naturang kaso. Samantala, balita mula naman sa Tanguba City. Muli nga nagpalabas ng panibagong red tide alert ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR 10, na kaugnay sa naganap na pagpositibo ng paralytic shellfish poison na PSP sa karagatan na sakop naman ng Pangal Bay. Particular na sa karagatang sakop ng Misamis Oriental ang Tanguba City at ang parte ng Lanao del Norte, particular sa bayan ng Tubod at Baroy. Base sa inilabas na Shellfish Bulletin No. 13 Series of 2026 na may petsang Hunyo a 1, nananatiling mataas pa rin ang level ng toxin sa mga shellfish na nakukuha sa Pangal Bay. Kaya't pinapayuhan ang mga ito na iwasan pa rin ang pag-ani at pagbili ng mga kuhang lamang dagat, lalo na ang alamang o shellfish at hipon. Pinapayuhan din ang mga residente na laging linisin ng mabuti ang mga kinakaing mga isda kasama sa apektadong mga lugar ang Dumagilas Bay sa Sambuanga del Sur, Tantangan Bay sa Sambuanga, Sibugay, Matarinaw Bay sa Eastern Samar at mga baybayin katubigan ng Daram, Samar at Biliran Island. Ayon sa BFAR na sa ang pagkain ng shellfish na mayroong red tide toxin ay magiging posibleng dahilan ng seryosong karamdaman na kapag hindi naagapan ay posibleng magdulot ng kamatayan. Ipinagbabawal din ang shellfish sa talamang. Nakainin ito ng hindi presko at sa halip laging linisin ng maigi bago ito lutuin. Samantala, ganap ng alas 7.32 ng oras sa balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.
7: Mas pinaiting pa ang ugnayan ng Department of Social Welfare and Development Region 11 at ng lokal na pamahalaan ng Caraga matapos ang isinagawang courtesy visit ng mga opisyal na ahensya sa opisina ni Mayor Ronnie Osnan. Sa pagpupulong, tinalakay ang kahalagan ng matibay na koordinasyon sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan upang matiyak ang mas epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga mamamayan. Nagpasalamat ang DSWD Region 11 sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan ng LGU Caraga sa matagumpay na implementasyon ng kanilang mga proyekto at serbisyo. Binigyang din naman ni Mayor Osnan na ang kahalagan na pagtutulungan upang mas marami pang residente ang makinabang sa mga programa ng pamahalaan. Sa ibang balita, pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng San Isidro, Davao Oriental sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office at sa pakikipagtulungan sa Provincial Agriculture Office ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bayan sa pamamagitan ng iba't ibang programa na isinagawa kamakalawa. Bilang bahagi ng Kadiwa Program, nagbenta ng abot-kayang bigas at iba pang produktong agrikultural sa mga residente ng Barangay Baon at Barangay La Union upang sa food security at mabigyan ng direktang pamilihan ang mga lokal na magsasaka at producer. Nakinabang din sa nasabing programa ang Barangay Bitaugan at Barangay Talisay. Samantala, sumailalim sa dalawang araw na pagsasanay sa ilalim ng Rural Entrepreneurship Advocacy for Change Program ang mga miyembro ng Tuburan Village Muslim Fisherfolk Association upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagninegosyo at pagpapaunlad ng kabuhayan. Bumisita rin si Davao Oriental Governor Nelson Denghirang sa Salt Production Project at Lambakland Project kasama ang mga kinatawan ng Philippine Coast Guard at Philippine Army bilang pagpapakita ng suporta sa mga programang pangabuhayan at pangisdaan sa San Isidro. Dagdag pa na patuloy ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga programang makatutulong sa mga magsasaka, mangingisda at komunidad sa bayan. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
6: Ganap ng alas 7.35 ng oras, samantala balita mula sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang kakulangan pa rin ang supply ng tubig at infrastruktura o silid-aralan ang pangunahing problema ngayon ng Dalwangan na National High School. Ayon kay School Principal James Kim Mado, ito'y matagal na nilang suliranin sa isinagawang ilang araw ng Brigada Eskwela. Nagpapatuloy ang ginagawang pagtutulungan ng mga magulang at iba't ibang mga civic organization para ihanda ang kanilang classroom sa pagsisimula ng klase sa Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Dahilan sa kakulangan ito ng classroom ay posibleng gagamitin umano ng naturang paaralan ang covered court na pansamantala nilang silid aralan. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Sa layuning marisulba ang problema ng mga pagbaha, nagtalaga naman ng isang unit ng amphibious excavator ang pamalapalalawigan ng Cotabato para linisin ang banlik at water hyacinth sa Mlang River sa bayan ng Mlang, Cotabato na nagdudulot ng pagbabara ng tubig baha at resulta ng pagbaha din sa naturang bayan sa panahon ng malakas ang pag-ulan, particular sa barangay Dungguan, Dugong, Inas, Gaunan, Lipaga at ilang bahagi ng poblasyon A and B sa Mlang. Sa ginanap na ceremonial send-off pa kahapon ng naturang mga ekwepo sa Barangay Dunguan. Nagpasalamat naman si Mlang Municipal Mayor Emmanuel Abunado kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa muling pagpapahiram ng provincial government ng naturang amphibious excavator. Matatandaan na noong nakaraang taon ay nagsagawa rin ng desilting operation ng probinsya sa Mlang River kung saan abot sa 6.5 kilometers ang nalinis na lagati naman ang ginhawa para sa mga residente ng Dunguan at dating binabahang lugar na ngayon ay produktibo na. Sa bayan ng Kabakan, Cotabato. Napagkaluban naman ng tulong ang nasa 2,357 mga pamilya na noon ay naapektuhan ng pagbaha sa 7 mga barangay ng Kabakan. Batay sa datos ng Municipal Social Welfare and Development Office, kabilang sa mga nabigyan ay nang food packs sa mga residente ng barangay Aringay, Kuyapon, Lower Paatan, Magatos, Kayaga, Salapungan at Malanduwage. Ang naturang relief distribution ay kasunod naman ng isinagawang assessment ng DSWD-12 sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha noong nakaraang araw. Nagpaabot naman ang kanyang labis na pasasalamat si Kabakan Mayor Evangeline Pascual Guzman sa DSWD. Sa mga balitang pambansa, nahalal kahapon na si Senador Win Gatchalian na bilang bagong Senate President pro tempore na tatayo ring acting Senate President. Nangyari ang pagbabago sa liderato ng Senado matapos magkaroon ng quorum dahil sa paglipat ni Senador Chis Escudero sa Solid Block 11 na lumutang kahapon sa Senado kaya naging 12 ang dating minority habang 11 naman ang sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kailangan pa nila ng isang senador upang maging 13 at maging lehitimong Senate President si Gatchalian. Natuloy ang sesyon sa gitna ng ikatlong araw ng pag-boycott ng grupo ni Cayetano. Samantala, kinestyon naman ng kampo ni Cayetano ang legalidad ng naturang quorum. Sa ngayon ay hilong-talilong ang mga empleyado ng Senado kung sinong susundin dahil nagpalabas din ng kautusan na ang kampo ni Gatchalian na magpatupad ng work from home ngayong araw nito. Samantala, ang kampo naman ni Senador o Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy ang operasyon ng Senado ngayong araw nito, lalo na ang gagawing investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senadora Pia Cayetano kaugnay ng anomalya sa flood control project.

Samantala, sa ibang mga balita, nabigo ang Pilipinas na makakuha ng puesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council matapos manalo ang Kyrgyzstan sa butuhan para sa kinatawan ng Asia-Pacific Group. Sa isinagawang ikaapat na round ng butuhan, nakakuha ang Kyrgyzstan ng 142 boto laban sa 49 ng Pilipinas. Dahilan upang makamit nito ang kauna-unahang puesto sa Security Council. Kasabay nito, inahalal din bilang mga bagong non-permanent member ng UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal at Thailand at ang Tobago. Ang UN Security Council ay isa sa pinakamalaking at makapangyarihang sangay ng United Nations na may kapangyarihan maglabas ng mga resolusyon, kabilang ang pagpapataw ng economic sanction, pagdideploy ng peacekeeping forces at ang pag-aproba ng military action. Papalitan na ng Zimbabwe ang Somalia, habang hahalili naman ang Thailand sa Tobago. Sa Panama, papalitan ng Portugal ang at Austria ang Denmark at Greece, samantalang papalitan ng Kyrgyzstan ang Pakistan. Mananatili naman na bilang mga non-permanent member hanggang sa katapusan ng 2027 ang Bahrain, Colombia, Democratic Republic of Congo, Latvia at Liberia. Ang limang permanenteng member ng Security Council ay ang China, France, Russia, United Kingdom at ang United States.

pinasisilit na ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanez sa Kamara ang estado ng 10 million US dollar na ipinangako ng Department of Health o DOH na iambaga sa World Health Organization gayong kasalukuyang nahihirapan ang mga nakakatanda na makakuha ng libreng gamot mula sa pamahalaan. Sa inihain nitong House Resolution Number 1072, ibinunyag ni Ordanez na ang naturang halaga ay nakalaan upang suportahan ang 2025 hanggang 2028 14th General Program of Work ng WHO. Ipinangako ng DOH ang pag-ambag sa gitna ng 75th Western Pacific Regional Committee noong Oktubre ng taong 2024. Sinabi ni Ordanez na bagamat mahalaga ang pagsusulong ng mga pandaigdigang inisiyatibo para sa kalusugan, dapat munang isalang-alang ng DOH ang kasalukuyang lagay ng pampublikong sistemang pangkalusugan sa Pilipinas. Ilan sa mga hamon ang kakulangan ng kapasidad ng mga pampublikong ospital, kakapusan ng healthcare personnel at ang limitadong supply ng libreng gamot. Ayon pa kay Ordanez, mahalagang malaman kung saan kukunin ang 10 million US dollar, anuman magiging epekto nito sa mga programa ng DOH at kung may sapat na legal na batayan para sa naturang pangako. Sa balita naman sa ibayong dagat,

nagalunsad naglunsad ng self-defense strike ang US military sa Kisa Island sa Iran na habang tinatarget naman ng Iranian missile at drones ang installation ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Ayon sa Amerika, inilunsad nila ang self-defense attack bilang resulta ng aktibidad ng Iran sa rehiyon kabilang na ang pag-atake sa US 5th Fleet sa Bahrain at maging sa Kiss Island. Sa isang statement, sinabi ng US Central Command na dalawang ballistic missile ang pinaputok ng Iran sa Kuwait ang pumalpak at hindi natamaan ang target nito, habang tatlong missile ang pinakawalan patungo naman sa Bahrain na naharang naman ng US at ng Bahrain forces. Kinumpirma din ng US na na-intercept nila ang tatlong drone na pinakawalan ng Iran patungo sa civilian mariners sa rehiyon.

0: inaasahan na makakaapekto sa negatibong o magkakaroon ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang kasalukuyang political crisis sa Senado. Ayon sa ilang mga ekonomista na dahil sa natigil na sesyon sa magkasunod na mga araw at kasalukuyang krisis sa liderato ng Senado ay makakaapekto ito sa tiwala ng publiko at ng mga negosyante. Ilan din sa mga mahalaga sanang mga panukalang batas ang dapat na nabigyan ng panahon ang hindi na talakay kabilang rito ang Magna Carta of Barangay Health Workers Anti-Hospital Detention Bill at ilang pang mga mahalagang usapin. Sa balita sa larangan naman ng sports. Huling nagkampiyon sa NBA ang New York Knicks noong 1973 para sa kanilang ikalawang corona. Ang ikatlong titulo na target na ng Knicks sa pagsagupa sa Spurs sa Game 1 ang kanilang best of 7 championship series. Sumalakay ang New York sa isang 11-game playoff winning streak para pagharian ang Eastern Conference. Muli namang aasahan ng San Antonio si 7'4" star center Victor Wembanyama na kilalang MVP ng Western Conference sa final series kontra sa Oklahoma City Thunder. Punteriya ng San Antonio ang ika-6 na NBA championship matapos noong 2014. Determinado naman si Wembanyama na matulungan ang San Antonio na muling magkampiyon na matapos noong 1999, 2003, 2005, 2007 at 2014. At sumunod yung kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Thursday 4 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Happy birthday sa aming Yaki President. Wala iba kundi si Mami Joy. Siya ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Kasama sina Erwin Umadhay at Renzo Malinog mula sa 87.7 Joy FM Pangil Bay. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo 105.7 Joy FM.
2: Nasayod ka ba nga dili lang nagapanindot sa lawas ang regular exercise kung dili mo nindot usab ang imuhang pamanit? Busa matasana ang pag-exercise. Proper diet, pahuway og tarong og pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap aron mo samot kanindot ang imong skin. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay katakos nga motangtang sa mga dead skin. Skin discoloration, duna kini vitamin A, C ug E. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.